0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ganap na ang alas sa 5:04.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: sa mundo.
1: Igalaw sa kamaing bunta ganin yung tanan. Welcome ka sa inyong tulumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service. Good morning. Welcome ka sa inyong tulumanon. Managuban kita hangtod alas 6 ngani sa atong programa karong buntaga. Kini si Dinig 43 sa John Andrew Tabugog. In simultaneous broadcasting kita karon nga nasa atong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Good morning usab sa atong mga tagapalamati diha nga dapita sa may area sang Bukidnon. Good morning. Dinanga bahina sa may area sang Caraga. Good morning ha sa maabot sa atong pagsibya diha nga dapita. Igala dayon ganin sa inyong nga dulumanon na usa ka oras kita nga magabatbat kaninyo ini nga mga development mga bag-o nga mga panghitabo ganin sa atong sosyudad. Igala tangan ninyo mga detalye ini atong mga headlines sa unya sa pagligid nining atong nga dulumanon garong nga buntaga unya sa atong pagbarayan ganin sa atong nga programa karong nga buntaga. Unya nga ha, sa atong pagpadayon karong nga buntaga. Siyempre sa atong nga mga headlines sa karong nga buntaga at ang ganyan mga detalye ini sa atong pagpadayon karong nga buntag. Oras sa alas 5:09 na Philippine Standard Time. Sa detalye ining atong mga headlines unya atang ninyo kadtong babae bitaw nga gitangaga sa baha dito sa Arakan nakaplagan na dito nga bahina sa may area sa nga President Rojas samtang sa atong balita nga probinsyal unya sa atong nga pagpadayon mangkusog nga pagbaha usab sa pipila ka parte dito nga bahina sa may Bukidnon nakaapekto usab nganhis pipila ka mga munisipyo sa may area sa nga probinsya sang Cotabato samtang sa ato nga balitang nasunon karong buntag at ang ninyo mga detalye ini investigasyon sa 319 million pesos nga remittance sa KIL 88 nga mga kumpanyang konektado sa China ginasulong karon sa kamara. Mga detalye ini unya sa atong pagbarayan nga ni sa atong turmanon ug matud pa pagdawat kuno ni VP Sara ni ining pondo gikan China gikonsidera ni PBBM nga bahad kuno alang sa nasudno nga seguridad. Detalye ini unya sa atong pagbarayon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at itong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Oras sa Pilipinas, 12 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. O sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntag. Ha? Sa laray sa atong mga taho karong buntag. una sa mga tudling sa ato nga mga balita karong nga buntag, ha? Una sa mga tudling sa ato nga mga taho nga angay ninyo masayran karong nga buntag, gikan na yon karon o gikonsideran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga bahad sa seguridad sa nasud ang alegasyon nga nagdawat og pondo gikan sa China si Vice President Sara Duterte o ang iyang asawang si Attorney Man sa Carpio. Sa press conference sa Singapore, gikumpirma sa presidente nga makuting o ang makuting investigasyon sa National o Department of National Defense sa maong alegasyon. Dili matod pa usa ka simpleng alegasyon, na matod pa ang maong akusasyon human nga nakataya niini ang seguridad og estado hilabi na sa higayong nga mapamatud-an ang kamatinud-an niini. Samtang giawhag usab karon ni presidente si Vice President Sara Duterte nga pamatud-an na ang mga pasangil nganha kaniya nga matud pa nganha sa kampanyang gub-on gayud usab o gihagit karon na sa Vice Presidente usaba ang presidente ning nasud human usaba matud pa sa alegasyong adunay kampanyang pagagub-on gayud ang imahe sa Vice Presidente. Gitatag sa presidente nga ang pagtawag kaniya nga matud pa sinungaling ang dili matud pa maayong alegasyon. Reaksyon na niya lamang kini nga nausab sa alegasyon ni Vice President Sara Duterte nga matud pa ginabag-o niya ang konstitusyon aron kapungan ang eleksyon karong tuig 2028. Samtang sa laing bahin og dugang tudling sa atong taho karong buntag, nagapahinomdon sa Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo nga imbisigahan ang mga power generation companies nga nagapataw og dili makaturonganong taas singil sa kuryente hilabi na karong panahon sa hulaw. Sigon kang Tulfo nga ginalauman usab ang epekto sa presyo sa supply sa kuryente tungod sa epekto sa pagtaas sa demand tungod sa hulaw, apan gikinahanglang mamahimong makaturonganon ang pagtaas sa presyo og singil niini. Dili usab matod pa basa-basa nga dugangan ang gibagaton sa palasunon pinansyal sa matag pamilya nga Filipino. Gihatagag doon sa mga opisyal nga dili siya magaduha-duha kuno sa investigasyon nga na sa mga power distribution companies o distribution utilities nga mga busar nga na sa climate crisis alang sa pagpadako sa ilang kita. Nanawagan ang senador sa Department of Energy o Energy Regulatory Commission nga protektahan ang mga consumer. Dili lamang bato ka nganha sa mga abusador nga pagpresyo kundili nganha sa pagbayad sa taas nga singil sa kuryente ug ang pag-us-us sa supply. Samtang sa laing bahin, nanawagan ang House Prosecution na panel sa lapad nga imbestigasyon kanang bigit matud pa sa nabutyag nga pagpadaa og kwarta sa China nga nasa KL88 Foods Corporation nga gikalang bigit nga nasa mister ni Vice President Sara Duterte og Attorney Manases Carpio. Yatagag doon sa House Lead Prosecutor and Batangas Representative Gerbil Luistro nga gikinahanglang uting kayo nga maayo ang kahintang sa alanganin o pagbutang sa alanganin kuno sa nasod Pilipinas nga nasinatad sa seguridad taliwala sa tensyon sa West Philippine Sea. Sa mensahe ni Luistro, gibutyag kini human na ang paglugwa nga sa impeachment trial nga matod pa kapin na 319 million peso ang gidawat sa KL88 gikan sa mainland China o Hong Kong. Yatagag doon ni Luistro nga dili angay kuno nga ipawalay bahala samtang padayon nga ginaangkon sa China ang mga teritoryo mao ang dungan ang pagpadaan inig na kong kantidad sa sapi sa kumpanyang Mike ng Bigitan sa Vice Presidente. Alas sa 5:16 ang atong oras, samtang gikalampag sa lain-lain grupo ang buhatan ni Vice President Sara Duterte sa Mandaluyong City niadtong adlong Sabado, diin gipapanawagan sa Senate Impeachment Court ang pagapataw kuno guilty nganha sa Vice Presidente. Ang mga realista gilangkuban na usaban ni ining pagpadigayon og human chain na bitbit ang ilang mga placards sa gihatagag duot sa grupong hukbong ng malayang bayan og kabataan sa gisag at gabay ng Filipino. Tataw og igo matud pa nga nalatag ang argumentong ebidensya sa impeachment trial aron nga hukmang guilty ang Vice Presidente sa alegasyong unexplained wealth, undeclared assets, discrepancies of statement of assets, liabilities and net worth og misuse of confidential funds. Dugang nini dili usab matud pa magapatigayon ang mga grupo nga magkasaglihok proseso hangtod nga dili makulong kuno o kung adunay kahuyang nga sa pagpakulong sa Vice Presidente. Hinungdan nga ilang gipapanawagan karon pinaagi ni ining ilang kalihukan nga mahukman gayod nga adunay salaod ang maong opisyal. Alas 5:18 samtang sa laing bahin magapadigayon sa pagdungog ang Committee on o komitiban ni Senator Kiko Pangilinan kalambigit sa pag-asuway kunog puslit o palusot ni ining kapingkong kulang 700 million nga kandidada sa bugas sa gikan Vietnam. Ang Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform nga gipamunuan ni Pangilinan ang manguna sa maong investigasyon gikan ni Pangilinan nga ang insidente ang nakahatag og seryosong kabalaka nga nasa padayong kawalay conviction sa mga dagkong mga smuggler o kung sa unsang paagi daw kawalay silot kini nga naghatag dalan alang sa padayong dagkoan gayon nga mga smuggling operation sa dinhi sa nasod Pilipinas. Hilabi na lamang nga makabahala kuno ang pagsulay sa rice smuggling tungod sa direktang epekto nini nga nas pangilabuhi sa mga lokal nga mag-uma sa palay o sa food security sa nasod Pilipinas. Dili usab matud pa niini ginapatay ang local farmers kun dili ginaabusar usaban niini ang nagkalisod ng mga mag-uuma. Hinungdan nga importante gayon nga matutukan kini og mapapatubag og makulong ang nagpaluyo niining maong mga gimbuhaton. Alas 5:19 ang atong oras samtang gipapariguro usab ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga nagpabiling ligon ang minorya sa Senado sa pagpatuman nga sa ilang responsibilidad isip fiscalizers o constructive oppositionist. Yatagdot ni Cayetano nga telewala sa pagabalhin ni Senator Mark Villar sa majority block samtang gibiyaan usab ang minorya yan ang iyang igsoong si Senator Camila Villar. Sigon ni Cayetano po pwedeng magbago ang koalisyon sa taas nga kapulungan apan iyang gitataw prinsipyo o panaad sa Diyos o sa mga Filipino ang nagpabiling nagpaligdungan ha kanila. Nasabdan o sabah matod pa nila ang sitwasyon o konsiderasyon nga po pwedeng muhamtong nga na sa pagbago sa political alliances lakip na ang kaimportansya sa administrasyon nga magpabilin sa usa ka ligon na oga nagkahiusa nga mayorya sa Senado. Padayon usab niya nga idumala ang minority bloc kung naunsa ang tama ang institusyon oga padayon nga magtrabaho alang sa ikaayo sa katawhang Filipino. Alas 5:20 ang atong oras, Philippine Standard Time. Katong kilangkuban sa atong unang hunat sa atong mga balita karong bundag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong ihatag ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
0: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, yan yung wala sa buuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo si Chiyo. Lama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. makalingaw ba ya pod? Nahala, kamudiha, pagganado capsule na pod mo.
11: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba, oh?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
12: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
1: Oras sa Pilipinas sa 23 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Ug sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Una sa mga tuding sa atong mga taho karong buntag alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntag atong unang lakbitan kining atong taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga region. Di na mukabat sa 810,000 nga balol sa illegal nga mga kahoy ang nasakmit sa kapulisan sa anti-illegal logging operation sa barangay Pakwan, Lanuza, Surigao del Sur. At itong nakalabayang adlaw atol sa operasyon na malampusang nadakpan ang mga individual. Kinsa anaa sa panuigon nga 39 anyos, 33 anyos o mulupyo. Gikan na din ha sa Maya Tandaga City sa pagpamuna sa Regional Intelligence Division 13, kauban ang 13-02 Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 13, Lanuza Municipal Police Station og DNR Regional Enforcement Unit. Nasakmit sa mga otoridad ang gibanaban ang anaa sa 18,000 board feet nga kahoyng lawaan, yakal o tangili. Lagip na ang usa ka chariot nga motorsiklo. Matod sa PRO 13 na director nga si Police Brigadier General Rolindo Sagilon, nga nagapadayon ang kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal logging aron nga mapanalipdan ang kalasangan og natural resources. Ang mga nasakmit nga kahoy ang anaa sa kustodiya karon sa Sanro Cantilan. Samtang ang duha ka mga dinakpan ang gikustodiya na sa Lanuza Municipal Police Station o mag-atubang sa kasong kalapasan na rin Presidential Decree No. 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, ipailawam sa DNR Mines and Geosciences Bureau kung DNR MGB Deputation Seminar ang 34 ka mga personnel sa Butuan City Mobile Force Company ni adtong nakalabay nga adlaw sa Almont Resort dito sa Butuan City. Gipangunahan sa City Enro ang maong seminar aron nga mapalambo ang kahibawo sa mga personnel sa mga balaod sa hustong proseso sa pagpatuman niining illegal nga mining. Gisgutan niini ang Philippine Mining Act of 1995 og People's Small Scale Mining Act of 1991. Lagit na ang regulasyon sa quarrying, sand and gravel extraction og mineral processing. Gitudlo usab ang hustong proseso sa pagdakupa sa mga nakalapas og pagkumpiska sa illegal nga mineral, kagamitan o guban pang materyales nga may kalambigitan sa pagmangina. Gilauman nga magpaligo na nini ang koordinasyon na sa kapulisan, DNR, MGB o City Government sa Butuan sa pagpatuman sa mining loss o pagpanalipod sa natural nga kinaiyahan na dito sa Butuan o sa Tibuok, Caraga Region. Alas 5:26 ang atong oras, Philippine Standard Time.
14: Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, gikan na didong bahina sa may area sang Northern Mindanao. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, gikan sa may area sang Northern Mindanao, lakbi tanta karon ang dugang mga taho didong bahina. Diin na ipahigayon sa Capital University College of Health and Sciences ang saka prayer gathering alang sa alang sa estudyanteng si Chris Jean Maya Sena. Karong nga adlaw nga Lunes, tumong sa maong panagtapok ang panaghiusa sa pag-ampo, pagsimpatya o pagpakita ng suporta sa pamilya, pinaagi usab sa pagdawat o monetary donation, taliwala na ining panahuna sa kasubanan. Sayra nga si Salna, kinsa taga Dalwangan, Dakbayan sa Malaybalay, lakit na ang namatay nga biktima sa nahitabong sunog sa usa ka boarding house dito sa may Nazareth, siyudad sa Cagayan de Oro City. Samtang dugang tuling sa ato nga mga taho karong buntaga gikan na didtong bahina sa may area sang Zamboanga Peninsula.
14: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Di nabugto ang kinabuhi sa ato kalalaki human kini nga maigo og kilat human ang pagtrabaho ni ini nga nasa dam sa nahitabuan na dito sa Puro Casiete, Bukong, Labangan, Zamboanga del Sur. Sigon sa impormasyon sa LDRRMO Labangan, ang maong lalaki ang gilang si Dominadora Labora, 51 anyos, nga mulupyo sa Upper Santan, Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Daling mirisponde ang Local Disaster Risk Reduction Management Office personnel sa maong dapit ug Municipal Health Officer apan gideklara diha pa lamang sa dapit nga nabugtuan na gayon sa kinabuhi ang maong biktima. Gida sa responding LDRRMO personnel ang patayang lawas sa biktima sa usa ka porinarya dito sa ilang lungsod.
14: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Atong siren karon ang dugang mga taho ana ba sa linya ang atong kauban gikan sa may area sang Panggal Bay, ano? Lalaki nga nagdala og illegal nga armas na dakpan human gisumbong sa concerned citizen. Siren ta ang detalye gikan Joy FM Panggal Bay, ana sa linya si Renza Sumalinog. Kaubang Renz, alas 5:29, unya atong pagkabalikan ang signal ni kaubang Renz Sumalinog gikan sa may Joy FM, Panggal Bay. Samtang tanggong karon sa selda ang 21 anyos nga babaeng Gilang Street level individual human masikpaw sa Baybas Operation. Alas 3:50 sa isa hapon sa Prok 5, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Nasakmay sa operasyon ang tulok sa Shea sa ginudahang Shabunga, nagbalor gini. Og 27,000 pesos kauban ang itom nga coin purse nga ana ay 500 pesos. Gipailawon na sa quantitative ug qualitative examination sa Bukidnon na Provincial Forensic Unit ang nakumpiskang ebidensya. Samtang giandam na ang kaso, posibleng karong adlaw ipasangat kini nganha bato kaniini nga mao nga dinakpan. Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Bali kita human lamang ini.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
15: Bilunga Gold, hantog ka rin.
16: Gano po?
15: Eh, murag di naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
16: Ang imuhang
15: tiil. Ang imuhang tiil ko.
16: Oo.
15: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
16: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
17: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
18: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
17: 7-in-1.
18: Tapos po?
17: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Alas 5:31 ang atong oras samtang atong gina-establish karon ang linya gikan sa may Joy FM Panggal Bay. Atong subayan karon, atong balikan ang atong kauban. Lalaki nga nagdaog illegal nga armas na nadakpan human gisumbong sa concerned citizen.
14: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Ini nga balita hatod ganinyo sa Yaki Herbal Capsule.
19: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 18 anyos nga lalaki ug nakuhaan pa kini og armas human na dali nga nakaresponde ang mga pulis sa report sa usa ka concerned citizen sa barangay Maranding, Lalala, Lanao del Norte. Alas 3:15 ang tag na sa kadlawon kapin kung kulang ito nakalabay ng October 11, 2025. Sumalas ka pulisan na nangayo og tabang ang maong concerned citizen nga nakamatikod sa usa ka individual nga giingon na dala og armas duol sa usa ka establishmento sa nasampit nga barangay. Diha-diha mitumbag dayon ang mga pulis nga nakadestino sa mong lugar nga misanggo sa pagkasikop sa suspega nga gila lamang si alias Josa, 18 anyos, sa ulitaw sininti kini sa Puro 4, Barangay Poblasyon Salvador, Lanao del Norte. Na-recover gikan sa police response ang usa ka 45 nga kalibre nga pistola, usa ka magasin o usa ka buhing bala. Samtang ang suspek sa pagdakop, gipahibalo sa iyahang tawhanong katungod, hinungdan, usab o sa iyang pagkadakop, gamit ang pinulungan nga iyahar usab ng masabdan. Samtang gimarkahan ang mga nakumpiskang butang, niya mismo sa lugar at tubangan sa saksi nga barangay Kagawad sa barangay Maranding. Gidala ang suspek o ang mga ebidensya sa Mullala Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon o husto nga disposisyon. Samtang giandam na ang kaso bato kaniya kalabo sa iyong paglapas sa Republic Act 591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguilbe.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat gawba nga Renzo Malinog, adlaw-adlaw nga herbal support, wellness sa pagyaki herbal capsule na alang sa natural. Oga himso gayod nga panlawas.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:33 ang atong oras, samtang napalgan nga wa na'y kinabuhi o ginubong diha sa Kapinyahan sa Barangay Bontongan, lungsod sa Wao, Lanao del Sur, ang usa ka 39 anyos nga lending collector nga upat na kaadlaw nga nawa gikan pa ni atong adlong Biyernes sa gilang bigdima nga si Marvin Muñez sa Daumar, mulupyo sa Barangay Bantangan, Valencia City, oga usa ka empleyado sa JDS Lending nga una nga gikataho sa iyang pamilya nga wa na makapapauli sukad ni atong Oktubre 5 human kini nilarga armaningil og arawan. Gikalot sa kapulisan na oga sa mga opisyal sa barangay ang pateng lawas sa bigdima nga usa ka metros ang gilawmon nga kanal sulod sa Pinyahan. Mga alas 10 sa buntag, subay sa nadawat ng impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen, nakaangkon og mga samad pinusilan sa iyang nawong og dughan ang bigdima diin gipa hayaga usaba sa mga nagpuyo sa maong dapit nga nakadungog sila og tulo kasunod-sunod nga buto sa armas ni adtong nakalabay nga adlaw samtang nagbunok ang makusog nga pag-uwan. Samtang gikuha na sa iyang pamilya ang pateng lawas sa alang sa pagpahiluna padayon paghihapon karon ang ginahimong halawom nga imbestigasyon sa PNP karang bigit ni ining maong insidente.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag, dugang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, luksuhan tapagbalik karon ang area sang Caraga region. Sa iron ang dugang mga development og panghitabo dito nga Baldapita. Diin gipusil sa wa mailhing suspechado ang usa ka 47 anyos nga lalaki haduol sa usa ka mosque sa Andaman, Bayugan City niadtong adlaw nga Biyernes. Gila sa kapulisan ang bigdima nga si alias Doydoy akin sa mulupyo sa barangay Hamugaway sa maong dakbayan. Subay sa inisyal nga taho, daling nga nakadawat og alarma ang mga awtoridad na human na madunggan ang buto sa arma sa maong dapit. Rason sa ilang dinali ang pagresponde. Gilunsan sa Bayugan City Police Station ang usa ka lawong nga imbestigasyon aron nga masusi ang motibo sa maong krimen. Padayon pa usab nga ginapangita karon ang pag-ilan ni ining mga sospetsado.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga balita karong buntag, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, ha? Giturn over na nga to sa HPL Backyard Poultry and Hog Raisers Association ang Livestock Based Economic Enterprise Development Program Chicken Layer Module dito sa sitio Kauswagan na Barangay Mahayahay, lungsod sa Lingig sa probinsya sa Surigao del Sur. Tuyo sa mga programa nga matabangan ang mga lokal nga magbubuhig manok pinaagi sa pagpalambo sa ilang produksyon sa itlog ug paliguno ng ilang panginabuhian. Gipahigayon ang seremonyas pinaagi sa Municipal Government sa Lingig sa pagpangulo ni Mayor Elmer Evang Hilio uban si Vice Mayor Arnold Malaki oga sa sangguniang bayan. Dako usab ang pagpasalamat sa lokal nga panggamhanan uban ang lokal nga mga miyembro ni ining maong organisasyon tungod gayod ni ining maong paningkamot.
14: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas sa 5:37 ang atong oras, samtang kinunsad sa mga opisyal sa mga agoy, dakbayan sa Bislig ang operasyong Suroy Daladakop ni atong nakalabay nga adlaw. Ang maong inisiyatiba kabahin sa nagabadayong tinguha sa kagamhanan nga mapaligun ang kahapsay kalinaw kaluwasan sa publiko dito sa ilang lokalidad. Gipahigayon ang maong operasyon aron ipakita ang ligon nga commitment sa mga otoridad o mga hingtungdang personahe sa pag-maintainer sa luwas o hapsay nga palibot alang sa mga residente o mga bisita. Pinaagi sa maong gihugtan nga presensya, monitoring o gadungan nga aksyon. Tinguha sa SDD nga matubag ang mga kabalaka sa naghulga sa kaluwasan sa publiko. Gipasiug da usaba sa maong kalihukan ang kamahinungdanon sa kooperasyon. Tali sa mga opisyal sa gobyerno o sa katilingban

0: sa 6,800 pesos atong sa gipatuman nga search warrant dito sa Barangay Pandanan sakop sa lungsod sa Sultan Naga, Dimapuro. Ato nagkalabay nga agud Oktubre 10, 2026 pinagi sa inusang gipatuman sa Sultan Naga, Dimapuro Municipal Police Station kaban ang sikat Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit sa Lanao del Norte, Police Provincial Office of Regional Mobile Force Battalion 10. Ang search warrant gipahigayon dito sa Puro 4 Barangay Pandanan is Indi. Nadakpan ang suspek kay kilang si alias Upi, 39 anyos, minyo o silinte sa Maong Barangay. Gipahigayon ang operasyon pinasika sa search warrant number 21-934 alang sa inyong paglapas sa Republic Act 9165. Ang warrant gipagawas sa Regional Trial Court, Branch 21, sa kapatagan ito nakalabay nga Oktubre 7, 2026. Na-recover sa operasyon ang unom ka putos nga doon ay gituho ang sulod nga siyabo. O gabat sa sakagramo ang gibugaton ini, o gibunabanang ka doon ay katidad nga 6,800 pesos. Na-recover usap ang usak ka guba nga test tube, lighter coin purse o ang kwarta nga nagkatidad o 152 pesos. Idala ang gituho ang illegal nga duga sa Lanao del Norte Recipe Pro Unit alang sa eksaminasyon, samtang ang suspek gidala usab sa kustodiya sa Sultan Naga, Dimapuro Municipal Police Station, samtang giandam na ang mga kaso ng ipasakang bato kaniya labo sa iyo paglapas sa Section 11, Section 12 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:40 ang atong oras. Sa dagang salamat kaubang Renzo Malino gagikan din sa may Joy FM sa area sa nga Panggil Bay. Samtang sa dugang tuding sa atong mga taho gikan na ditong bahina sa may area sa Lakbitan ta ang area sa Davao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Din gidayeg sa mga opisyal sa Department of Education Regional Office sa 11 ang pagduma sa mga programa sa school sa division na sa Tagum City atol sa online research monitoring and evaluation activity nga gipasiugda sa policy planning and research division na gipangunahan kining pagsusi sa pagpatuman sa mga kalihukan sa pagpanukiduki sa mga tunghaan. Ang grupo ang tig monitor nga gipanguluhan ni Chief Cherry Ann Into Oga Education Supervisor Jomar Boy Coyos, may padayag sa pagdayag sa paningkamot sa division sa pagpatuman sa mga programa sa research, sa pagdipig sa kompletong dokumento o regular nga mga pagmonitor sa kalihukan sa mga eskwelahan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:41 ang atong oras, samtang nakuha sa Santo Tomas Municipal Police Station ang ikaduhang ang-ang alang sa Class A sa regional nga level sa Police Unit Base Unit Performance Evaluation Rating kon APER. Alang sa buwan sa Setyembre 2026, nakapatikini og 84.75% rating. Suma sa gipahibalo nga resulta sa performance evaluation. Suma sa Santo Tomas sa PNB ang maong kalampusan resulta sa paningkamot, disiplina, professionalismo og pagpanag-usa sa mga personnel o boss sa ilang hepeng si Police Major Eduardo Corpus.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:42 ang atong oras, samtang sikpaw sa kapulisan ang 40 anyos nga lalaki nga giklasipikar nga most wanted person top 4 municipal level pinagi sa pagpatuman sa warrant of arrest sa Task Force Davao Likatan Border Checkpoint Barangay Lasang Davao City alas 11:59 niya doon nakalabay nga adlaw. Ang maong operasyon na gipangunahan sa Panabo City Police Station kauban ang mga personal sa 2nd Davao Mobile Force Company. Subay sa report, ang nadakpang sospek mulubyo sa Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Kinsa nagatubang sa kaso ubos sa Republic Act 7610 o balaod sa pagpanlipod sa mga kabatanunan. Ang warrant of arrest gi-issue sa Regional Trial Court Branch 3 sa Panabo City nga Michael Ambigitan sa upat ka criminal cases. Ang korte nagtakda o girekomendang piyan ang abot sa 180,000 peso.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntag, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng
2: Bayan. Atong lakbitan na ang dugang mga development didong bahina sa may area o panghitabo usab didong bahina sa may area sa Barm diin.

0: na hipos sa mga otoridad ang sa mga otoridad ang anaa sa 340,000 pesos nga gidudahang shabu atol sa operasyon nga ginpadigayon sa mga kapulisan. Ang gidudahang shabu ang nasipawa nga nausaba sa checkpoint sa Provincial Road Barangay Dato Binasing Pahamudin Special Geographic Area bandang alas 2 sa hapon. Gilan ni Captain Rafael Bataan ang hepe sa Pahamudin Municipal Police Station ang suspect nga si Ansarif Mamu Rajab ana sa hingkod nga panuigog aduna isawag mulupyo sa Talayan Maguindanao del Sur o kasamtanga nga nanimuyo sa Sultan Masura Maguindanao del Norte. Sigon na sa PNP nagikan ang suspect sa Sultan Masura o nababagan sa checkpoint samtang papasulod sa Pahamudin. Nakumpiska gikan kaniya ang usa ka dakong sachet sa ginudahang shabu o gaapil ang motorsiklo niini. Kasamtangang nang anaa karon sa PNP lockup cell ang maong dinakpan
1: ng kanayunan. Tiling ng bayan.
0: Samtang gila sa 6th Infantry Division sa Philippine Army ang 72nd Infantry Battalion sa 10th Infantry Division tungod sa importanteng nanahimong ambit nini nga na seguridad sa Bangsa Moro Parliamentary Elections ni atong nakalabay nga buwan. Gipadigayon ang pag-ila sa send-off ceremony ni atong Oktubre adya sa 6th Division Training School sa Semba Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte. Gidayeg ni Brigadier General Ricky Bunayog ang acting commander sa 6th ID o Joint Task Force sa Central ang dedikasyon o professionalismo sa mga tinunan sa 72nd IB sa pagpabilin sa kahapsay o kalinaw sa pagpaniguro sa luwas nga kahimtang sa palibot alang sa mga butante o uban pang mga langkob ni ini. Gitambungan na usab ang seremonya ni Brigadier General Larry Batalya sa Philippine Navy Commander o 1st Marine Brigade dungan ang uban pang mga opisyal o tinunan sa militar. Gatagagduod niya ang pag-ila sa kaimportansya sa paghatagayoga suporta sa mataga usah o gaingruman na ambit gayud nga sakripisyo usaba sa mga tinunaan sa Tanta ID.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Ara sa alas 5:46 Philippine Standard Time sa dugang atudling sa ato nga mga balita na usaba. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga, alas 5:46 na ang oras sa tulgan ninyo sa Ganado Capsule. Kung gikinahanglan nimong mamahimong aktibo pag Ganado Capsule, ang gikinahanglan nimong kauban alang sa himsog o gaingon man adunay igong ikabarog. Alas 5:47 Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang atudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan na karon ang mga taho gikan na dinhing bahina sa may area sa region mga taho gikan na dinhing bahina sa may area sa region 12 o dinhi sa Soksarjan na region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan ang mga dugang taho karong buntaga gikan dinhing bahina sa area sang Soksarjan na mga dugang development atong paghagpaton gikan dinhing dapita sa region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Din nagapadayon karon ang paningkamot usaba sa RDRRMO ang maghatag koordinasyon nga sa lain-laing mga probinsya aron na usaba nga makahatag og tinong impormasyon o ginguman pagpangandam alang sa posibleng pagpagan gayod niining epekto sa hulaw dinhi sa rehiyon 12. Kana ang paningkamot binaagi usaba sa paghimog mga lakang kauban ang lain-laing mga local government units sa aron nga mapaligdong ang paghatag og suporta sa lain-laing mga sektor nga mapagan na niining dili maayong dangat sa hulaw nga mapagan unya hilabi na nga sa mga mag-umag mananagat dinhi nga bahina sa Region 12. Hinoon nakalatag na ang mga plano o ang pagpatuman na lamang niini ang gikinahanglan sa go signal kung ugaling masinati na gayod ang dako nga epekto niining hulaw dinhi sa rehiyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nga duha ka lalaki ang naaktuhang naaresto human kini maaktuhi nga nagadala og tulo ka long firearms sa ginpadagay nga clearing operation sa sitio Bagilan na barangay Sigayan sa Lambayo nga Sultan Kudarata. Ang tulo ka mga ang duha ka mga lalaki nga dinakpan ang anaa karon sa kustodiya sa PNP og karong adlaw pagapasang-ata na kiniga kaso nga kalapasan niining balaod batok sa pagbitbit o armas sa nga wa gayoy igo nga pertinente nga dokumento.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala kadto ang kinadibukang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: O sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, atong ihatagan ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Alas 5:49 alang kang tatay, nanay, lolo, lola, pagbelongga gold, suporta sa aktibong panginabuhi sa mataga adlaw.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
3: Nika, dita man ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Anga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre, anga lagi.
5: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
6: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
8: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kwan-kupi, nawala ko siya.
7: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, 51 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntaga. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Unahon tapag hagpat gining taho gikan na sa unahon tapag hagpat gining mga developmental news din sa atong probinsya. Din nagpabiling prioridad karon sa provincial government ang kasaysayan, kultura, tradisyon o kontribusyon sa katungod sa mga indigenous peoples sa dinhi sa lalawigan. Sa gimong 7th Indigenous Peoples Day sa IP Village Barangay Upper Bulanan, Midsaya, Pacotabato, gipapalig-on nila Provincial IP Mandatory Representative Rodrigo Rabangan o kaning IPMR Arsenio Ampalid ang pakigalambigit nganha sa mga kaayuhan alang sa mga tribo o gaingunman nganha usaba sa Kapitolyo. Ilang nga gihatagagduot ang tinguha sa gobyerno nga mapadayon ang paningkamot aron gayod nga mahatagan og igong bili ang ilang kultura o gaingon man na ilang mga katungod dinhi sa ilang yutang giyatugan.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:52 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga diin na sa dugang nga tuling sa atong mga taho karong buntag, gipadagayon na dito nga bahina sa may area sa nga Pipalma, no? Ang ika-54 nga founding anniversary sa Ogas Samayaan Festival diha nga dapita sa Tigawayan na Cotabato. Diin pinaagin ini nagahatagayod o igo nga presentasyon o paghatagabili alang sa kultura sa tribo ang maong mga pasundayag.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:53 sa Philippine Standard Time, madugang sa tudling sa ato nga mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa dugang at tuding sa ato nga mga taho karong buntag, niribot na po saba sa lain-laing bahin din sa probinsya ang book mobile library services sa program. Din gibisita nini ang lain-laing nga mga tunghaan na uban ang mga magtutungha o dala nini ang mga libro o gadget nga mapahimus lang gayod alang sa dugang kahibawlo nini nga maong mga kabatanunan. Gipadigayon sa Kapitolyo ang pinakawahing programa nini dito sa Juan Enghog Memorial Elementary School sa Barangay Kauswagan sa Magpeta, Cotabato. Og doblehan usab ang kalipay nga nabati sa mga kabatanunan uban ang ilang mga magtutudlo.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:54 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
0: Adawad na ha pag herbal support nga na sa imong lawas sa inom na sa Yaki Herbal Capsule. Yaki Herbal Capsule, natural nga kauban alang sa imong kinabuhi. Samtang personal nga bingkil ang matod pa ugata sa pag-ilog pagpanarbaho isip taga-haul o taga-karga sa saging ang nagunang motibo nga ginalili karon sa kapulisan sa pag-pamusil sa magsuon dito sa monasteryo o magsuon nga monasteryo sa barangay Dungos sa Tulunan, Cotabato. Arestado niini ang duha, usa sa duha ka mga suspek human ang hot pursuit operation dito sa Tulunan Municipal Police Station na doon nakalabayang adlaw nga Biyernes. Karong adlaw pagkapasangatan ang kaso kininga maong suspechado. Gila ang naaresto nga si alias Munmun nga positibong gitudlo sa nakaluwas nga biktima nga si Jerwin Navarro Monasterio, 37 anyos. Subay sa imbestigasyon, nahitabo ang pagpamusil at Oktubre at 7 samtang sakay sa dropside vehicle ang magsuon papaingon sa dabit kung asa magkarga sa mga kahon sa saging. Giharang matul pa sila sa duruhak armadong lalaki o gipamusil. Namatay sa insidente ang maguwang igsuon ni maong bigdima nga si Joan Navarro Monasterio, 47 anyos kini nga samtang nagpaalin usab sabay tambalaran kini nga si Jerwin. Sigon sa PNP nga kanhing nga mga taga-haul sa saging ang mga suspect bago matul pa mahulipin ining mga igsuon nga nasa ilang trabaho nga posibleng nanay mong hinungdan sa motibo niini. Nasayran usab sa report nga ang usa sa mga suspect ang kanhi nang nalambigin sa parehong insidente sa pagpamusil na itong tuig 2021. Hinuon na wa usab matul pa miya ligid ang kaso human nga nagkauyon ang duha ka partido ni adtong maong insidente. Naandam na sa mga otoridad ang kasong murder o frustrated murder batong nining naarestong suspect samtang nagapadayon ang manhunt operation aron matuntun na kining gitaguan ni ining maong nakaipsot nga suspetsado.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras samtang nasikpaw ang nasikpaw sa usa ka tindero ang nawala niya nga cellphone human matud pa gitangag sa usa ka lalaki sa tindahan sa Public Market Barangay Poblacion A sa Mlanga, Cotabato. Sigon sa report sa PNP, busy matud pa sa iyang gimuhaton ang nanagiya sa tindahan dihang gikuha sa suspect ang cellphone ining nakapatong sa lamisahan o gibutang sa iyang bulsa bago kini miipsot dihang napansing nawala ang cellphone dahil gisusi ang CCTV footage aron mapunting kun asa kini. Sa pag-atubang niya, gitudlo sa tao nga anaa dito sa lugar ang usa ka lalaki nga misuloda sa ospital haduol sa palengke. Sa tabang sa mga tinunan sa ospital, naharang ang suspect ug nabawi ang cellphone nga matud pa iyang gitangag. Nailhan sa PNP ang suspect nga 24 anyos kinig laborer ug mulupyo sa barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Na turnover siya karon na nganha sa PNP o anaa sa lock-up cell. Ang insidente ang gika-report sa PNP bandang alas 6:15 sa gabi. Human matud pa mahitabo kini alas 5:30 sa hapon.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:58 Philippine Standard Time samtang dugang sa atong mga tudling sa atong mga taho karong buntaga dugang tudling sa atong mga balita.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:57 Philippine Standard Time sa dugang nga tuling sa ato nga mga balita karong nga buntaga, nagpadayon ang Integrated Provincial Health Office ning third quarter forum alang sa mga field health service information system municipal coordinators o data encoders nga gihapon sa IPHO conference hall sa Amas, Kinapawan City. Ang aktibidad nagtubo nga pakusgon pagayod ang health information sa mga lokal nga gobyerno og ingon man hatagan gayog igong bili ang pagpaligayo niining pinakahustong desisyon o mga programang maikalambigitan na sa sektor sa pandawas. Suportado gayod sa provincial government sa pagpanguna ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza ang FHSIS nga usa ka importanteng sistema sa pagtuboy sa Department of Health sa pagmonitor sa mga serbisyong panlawas sa lain-laing bahin sa nasud.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Igala alas 5:59 na Philippine Standard Time. Kadtong gilangkuban sa unang hunat sa laray sa atong balitaan garong adlaw nga Lunes sa petsa 12 ng buwan sa Oktubre tuig 2026. Dahil salamat sa iyong pag-uban ganin sa atong nga tulumanon. Siyempre ang atong mga kauban, mga sister stations ang Joy FM Mapanggal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
9: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
10: Kung ako, kung pare, mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, nanginahang na naman po niya kay siyempre, na iyang asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, rabi ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo ka mag-relax ka relax pero di ako babur halos di naman mapalong pre
11: unsang gipatay ko sa iya
10: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre.
1: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
6: If you are in Kinapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
12: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayab, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
13: Lami eh, wala ka po eh. Lami lihok, kaanin mong lawas. Inagin mo yung Washington ka, lami na yung mong lawas.
14: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
13: Katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kung imunon.
14: Kapi nga...
13: Coffeeyaki, 7-in-1.
12: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
6: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
15: Good news, mga kidapawenyos! LI Pickleball Cover Court is now open. Isama ang barkada o ang pamilya and have an experience sa pinakabagong lugar para sa kinagigiliwang sports ngayon ng marami. Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga gustong magpapawis, mag-practice o gustong matuto ng pickleball? Maglaro, mag-enjoy at ipakita ang iyong galing kasama ang buong tropa sa LI Pickleball Court. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LI Resort, Hotel and Recreation Center, LI Pickleball Court. Let's go! Game on!
7: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
16: Ginaudit ko yan kay isauna ko yan sa kuan mang kuya nang dugun ko yan tapos gamay lang. Kadungog mo na ang Yaki ko yan. Gitulayan ako siya. Tigo man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pag-untuya.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
17: Ay na besh! Ano malipayon mang kapirmi? Usa imong sekreto?
18: Naabade ay sekreto nga isulti besh? Bitaw, di aura tuoy. Nag-uukera coffee mini mister. Mauka na, ang among kape matag-adlaw.
17: Unsa ba di ay na sa Okira Coffee Besh nga makapalipay man?
18: Makapalagsik besh. Bisan kanunay may busy sa trabaho ni mister, doon na pa'y igong resistensya, alang ka na among duha. Ug ang makapalami pa besh, kay Pasko kahi si mister.
17: Halaka, uy! Kalambi ba di ay ana besh? Na, dris ako!
18: Asa ka besh?
17: Magpalit po kong Okira Coffee Besh kay mga pipod mini mister na ko.
19: Ang Okira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika.
7: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
20: Katul kay kuya para nang nalabak na saging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin mang guna sila o Yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung may baho sa Yaki. Sinuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya. Ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay Muragbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan na ko akong kamot mo. Mayroon na ayo.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
21: Isayos ang ating mga orasan. 6 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayroon po mga katinig, welcome dere sa ito ang programang Tinig ng Bayan, mga katinig. Adlaw nga Lunes sa Pitsa 12, sa bulan sa Oktubre, mga katinig. Happy to pong Pitsa 15. Things will do na po. Basig na makaingon na po tag-short. Anyway, mga katinig, may buntag din sa ato mga tigpaminaw sa 105.7 sa Katiil, sa Caraga, Davao Oriental, diha sa Mati, o San Isidro, o sa Tibuok, Davao Oriental, kung asa madungog, ang ato ang pagsibya. May buntag usab, diha sa ato ang mga tigpaminaw sa Pangil Bay, sa Joy FM Pangil Bay. Mga katinig, galangkob kini sa mga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa Marawi City, diha of course sa Misamis Occidental, kauban na diha ang Iligan, Kapatagan ug uban pa. Hangtod ni dito sa Lagindingan Airport, mga katinig, galanog-lanog gihapon ang atong sister station diha. Og of course mga katinig, diri sa Cotabato City po, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa 105.7 na Joy FM dyan sa Cotabato City, og diri sa probinsya sa North Cotabato, sa probinsya sa Bukidnon, og sa probinsya sa Maguindanao Norte og Maguindanao South, apil na ang probinsya sa Sultan Kudarata. Mayong buntag, mayad nga aga, mapita sa langon ng mga lusob tano sa tiyan. Mga katinig, ayaw ka maghawa kay gabagabaga. Gabagabaga ang ato ang mga hisgutanan karong buntaga. Ginapaningkamutan na ito nga makahinabi si Kidapawan City Mayor Paulo, Attorney Paulo Evangelista. Actually, ito siyang ginatawagan, but for reasons not known to us, wala pa siya nagatubag. Kaya nga ng mga katinig, si Mayor Paul Evangelista nagtukod ko sa ka-committee. Nagtukod ko sa ka-investigating body aron na susihon kining allegation, ha? Alleged sa poisoning, sa food poisoning, sa hanay sa mga senior citizen. Mayong buntag diha, 40?
1: Yes, maayong buntag. Nagtukod og committee sa as to the findings. Gusto ang tatang masayod, anak, kaubang dos.
0: Nindot ni nga masera na to, kaya doon ay allegation. Lisod kayo, nga kining atong allegation, atong tubayan, nga walay insakto nga investigasyon nga nahitabo. Apan na, doon na ipagpanghimakak, ha? No, nga kining nahitabo nga katong Huwebes mga dadunay pa nagtigom 40 sa mga senior citizen diha sa City Gym o allegedly, ha, adunay food poisoning nga nahitabo. Usa ka barangay kapitan diri sa Kinapawan City, gipanghimakak kini specifically kining barangay kapitan sa Lanao. But of course, nag-promise na po si Mayor Paulo Evangelista nga maghatag og assistance ni aning mga biktima. Mga biktima ba? Kita kasayod kung pila kinikabuok apan aduna ko na yun na hospital. Though kining na hospital, wala po ginaingon. No? Gipanghimakak gihapon nga kining usa ka senior citizen nga na hospital tungod sa gibati niya sa tiyan, wala po giingon. Wala nga or gi-deny nga tungod kini sa food poisoning. And so therefore, mas maayagyad nga adunay investigasyon mahitungod ni ani. Ano kining atangan, no? Kaya kung tinood na nga food poisoning, dapat tukion kung kinsa ang responsable ni ana ug mutubag, adunay accountability.
1: Yes, kana naman ang importante. Kung dili man perfect nga nahitabo ang mga butang, pero importante nga mapunting, no? Labi na kung tinuod ka ng hisgutanan kaubang dos, ang caterer, no? Kinsay nag-cater ni ani, unsay nahitabo, very important kana og siyempre. Para nga sa sunod or mabutang ba ma black mark? Mm-hmm. Or siyempre, there should be improvement yun o correction. Mm-hmm. Yes. Kay nag-pertain ka na sa health, no? O tama po nga taas ang accountability sa ato ang mga opisyales nga pangitaon yun, no? Mm-hmm. O tagaan o matawag po natong justisya, no? To act upon it.
0: Aha, serious ni siya nga insidente, serious nga paghitabo. Serious kining ubutang og of course we call upon not only the local government unit of Kidapawan City but katong tanan ng mga concerns no. To come out in the open and tell us no, isaysay para sa atong mga katawhan na kung unsa gyud ang kamatuoran mahitungod ni ani kay dili po siya food poisoning kung isa lang siguro ang biktima.
1: Yeah, basig nakakaon ra tog di mao pero kung daghan no ang ato ganing nadunggan na apay nagdala sa ilahang nadunggan po nato. That's why we need from the
0: horse's
1: mouth. Yeah. Ang naapay nagdala og ang iyang apo na tagaan og nag-appeal pod nagka LBM mm-hmm. or so
0: na bata apo is
1: apo ang ingon
0: no o,
1: tungod kay grapevine mas importante nga ang confirmation magikan gyud sa ato ang mga officials no sama sa akong ingon ang intensyon para makatabang kay syempre meeting ba na panagtagbo sa mga senior citizen the intention is really good na ma-providean og pagkaon pero syempre kay naa may sipyat naa may allegedly na nga hospital so importante kay this is also an educative moment ka ubang dos no? Sa gitawag natong accountability labi na pud sa food preparation kinsa ba gyud
0: mao dapat instricted ang mga caterer ani kaya kaisa lang madaot ang mga caterer no anya ang ilahang mga kliyente mawala kay bisan og I hope dili ni siya tinuod pero kung tinuod man ni siya well dako kayo ning problema sa involved nga caterer.
1: Yes, og siyempre sa any transacting unit kinsa man nga mo order labi na sa city government kay naa may power ang city government nga mo legislate yun og mga regulations or balaod no kung kinsang mga caterer sa sunod nga mag-apply no importante nga maka-learn og lesson dinhi ka ubang dos unsay mga matabag natong guidelines una mumupasa no kay dili naton i-take in kung tinuod man ni nga muralag in passing pero dapat makahatag yun ta og strong regulation para dili na mahitabo sa sunod. Yes, no. Speaking of food, siyempre kaubang dos no. Sama sa atong giingon, nagapabilin kini nga grapevine o hungihong samtang wala pa nagaka-come out in the open ang mga biktima pero tungod lagi sa kakusog sa huhungihong so compelled ang ato ang sibyaanan nga i-discuss kini kaubang dos ug muhulat kita sa tubag so speaking of food kaubang dos naapod tay ginapaabot karon nga ready pud on the line no
0: amin na og lakit natin ginapaabot nga pagkaon gikan sa caterer.
1: Oy, kini siya kaubang dos di lang ni pagkaon sistema sa pagkaon no sa atong nasod no.
0: Actually, last week pa na ito siya kinapaningkamutan yes. Nga makahinabi.
1: Suduhan ni sila ron. Anak, gani ko samtang nagasakay. Unsa man ni? Is the face of food security? Is a face of a woman? Kay duha mali puro babae ka ubang dos. No, we are referring to Miss Flor Sohon, ang IRDF South Central Mindanao coordinator. No?
0: Mm-hmm. While ginapaningkamutan po na ito, 40 nga makahinabi si Attorney Caloy Sarate after 2 minutes lang magpatawag daw siya kusab kay daghan ang gusto na itong sabton sa dagan sa impeachment especially nga ang prosecution wala nila yung witness. Last na witness na nila ka itong ang siya tawag nila? Financial forensic?
1: Forensic expert nila on finance. No?
0: On finance. So, but pasabot, officially gidrap na sa prosecution ka itong usapa ka article of impeachment. What was it? Bribery? Bribery ba to?
1: ang bribery sa DepEd, no? DepEd nga issue og sa OVP.
0: Yeah. Actually, maraog upat na siya ka... Upat ba?
1: Upat ka impeachment articles. Yeah.
0: Mm-hmm. So, nahuman na ang tulo, og nagatuo ang prosecution nga dapat nang ano, dapat nang ihunong ang ilahang pagpresenta og mga witnesses kay matud pa nila sobra-sobra na nag-apaw-apaw na
1: nag-awas-awas na sa so, prosecution na-meet nila ilang target na kaubang dos niya
0: matud pa nila and of course kita sa pagsugod nato nang ingon man tanga i-suspend nato ang ato ang judgment until such time nga makita nato ang mga ebidensya gayud now nangguwas ang mga ebidensya and of course kini nga mga ebidensya ebidensya pa kini sa prosecution but if we judge sa granting ang mga ebidensya sa prosecution tinuod dako gyud og posibilidad nga makonbikto ang vice presidente.
1: So asa ang hagit? Ang hagit karon sa ang sa depensa. Kay ingon man nila nga in due time we will also present our evidences, no? So hapit na mahuman ang prosecution, we are waiting sa mahitabo pod nga depensa, no? Sa defense counsels.
0: Aha, sige, atong pangitanon ko makahinabi nato si Attorney Casarate. Mas mayo kay abogado siya. Ato siyang pangutanon kung unsaon ka pagdepensa sa Vice Presidente, kining mga resibo, kining mga dokumento nga nangguwas and ang one of the words ako ang tanaw ha. Kung tinuod man kining pagdawat nila og bilyon-bilyon nga sapi gikan sa China no dili siya ginadeny ni sa Chinese government but si Senator Reyes Hontiveros adunay gihimo nga pagpanuki-duki og iyang na-connect kining mga Chinese firms dito sa Department of Agriculture or Ministry of Agriculture sa China. So kini ang medyo bugat og karon gani adunay mga balita nga this may constitute a grave offense against the vice president. Aduna kunoy the term gigamit is national security concern because siguro na sa konteksto nga aduna kitay aduna tay conflict with China on our claim there is a Scarborough
1: Show. O magfall gihapon kana kaubang dos sa betrayal of public trust. Betrayal sa ato ang kanang gitawag nato nga pagpanumpa sa matag official sa constitution.
0: Aha, sige. Anana sa linya si Attorney Caloy Sarate, mayong buntag Attorney, welcome sa Tinig ng Bayan. Kauban ako si Ruby Padilla Season.
2: Maing buntag Romy o maing buntag ko kay Ruby o sa ito mga tigpaminaw karon. Good morning.
0: Dagang salamat Attorney, wala gyud ka mapul-an sa pagtubag sa ato ang mga tawag. Himahinong danon kayo para sa tua kining ato pag-ayusgutan tungod kay ang last nang testigo sa prosecution na kining ilang gipresenta last week og we understand karong adlaw i-subject siya into cross examination. Unsay mga take nimo sa mga nahitabo kayo dugay-dugay to wala tagka istorya kay bisag katong the past week lang unsay mga take nimo attorney sa mga witnesses ang gipresent?
2: Well itong nahitabo nga pagpresenta sa nagalaan na list, no? Na marag natibuok mo good niya, no? Katong mga marag segment by segment nga presentation sa previous witnesses, no? Katong gikan sa ombudsman, gikan sa PhilJEPS, gikan sa Securities and Exchange Commission, gikan sa AMLC, no? Katong marag nagkalahin-lain nga mga dokumento, mga testimonya, pertaining dito sa unexplained or undeclared assets, no, or wealth sa Vice President, no? So mo tong iyang role dito, no, he was presented as expert witness, no, although nag-object ang defense niini kay nila dek ang string he was labeled as a mere stranger, no, pero properly argued by Representative Jokno, no, he was presented as an expert by the prosecution. In fact, impeccable mo po ang iyahang credentials, no, almost 1 hour gani na ang gihimo ni Congressman Jokno pag-present unsa iyang credential, no, from a CPA, hantod na himo siyang abogado, hantod na himo siyang forensic financial analyst, no. So sa pagtibuok niya sa mga dokumento, pagbasa niya, no? Sa available documents, pagtuon nila, motong nakita nila nga adunay total of more than 800
0: 870
2: billion. Oh, 817 no, billion nga aggregate undeclared assets or unexplained wealth ang vice president, no. So bugat ni as far as the prosecution is concerned, no, kay napaklaro din gi nga katong mga wala na ba halimbawa katong sa Salen si Vice President nasa gi-present dito nga nasa interest sa GenCorp nga wala dito sa Securities and Exchange Commission, parang natagaan explanation nga ano, no, mm-hmm. Unya katong mga investments or katong mga interest sa corporation sa iyang bana, no, na si Attorney Man Scarpio nahikot po din na kuansya na tahi siya din nganong nganong giapil man, no, kay daghan mo mga pangutana na gud na Rumi o Ruby, no, nganong apil-apil man lang sa bana sa yeah. Vice President dili ba dai pwedeng magnegosyo. Well, that is true, no, kay ang prohibition man lang gyud clearly sa Vice Presidente nga dapat dili na siya na ay business interest, but remember tungod kay mag-asawa sila under the law, no, ang presumption ana absolute community property ang ilang regime, but pasabot ang panag-iya sa bana mo pay panag-iya sa asawa, no, or sa babae. So mo nang sa filing sa Salen appeal gina dito nya na ay mga interest nila, business interest nya wala na butang sa Salen, wala po na reflect dito man nagbayad taxes, no, dito sa BIR. So mo na ang siguro ang biggest takeaway din ha, no, the onus or the burden of evidence now is na lang sa defense, no, to give this kining analysis ang ilang counter analysis or explanation. Kaya dili mo pwede mo ingon lang Romeo Grubing nga wala ko kabaloan na naday ko ibang accounts diha, wala ko kabaloan na naday ko investments, naday investments sa kumbana din ha, no, wala ko kabalo nga they withdraw mga mahal din na sa amount joint account, no? That is a very lame excuse at this point, Romeo Grobin.
0: Mm-hmm. Sa mga langguha sa mga ebidensya, Attorney, how do you think, how do you think should the defense defend the Vice President?
2: No,
1: the best defense.
2: Denial, no? So,
0: but dili man siya.
2: How will this denial ay mong epektibo, no? Given na very pointed itong mga representang evidence. Of course, no, at this point, pwede man gading nun niya. Kahalimbawa, katong mga resibo, no? Ano man ang explanation na ng resibo? Kasi namagoy call ito mga resibo nga contrary to kanang ginapakita nila sa publiko nga they nagapuyo sila og simple lifestyle, no, na inyong resibo dito nga sa ika-usa lang halimbawa ni ato sila ta sa isa ka tindahan sa sapatos, no, na malit sila yung ani hundreds of thousands, no,
0: dito so, sa Japan
2: sa Japan niya na ako data sa Thailand, no, niya na ako yung mga nabasa ron sa social media nga ato daw sapatos to sa mga players, but you know it's different sa social media, different dito sa korte. You have to go to the court and testify under oath. So ang depensa ba, ipresenta ba nila si Attorney Man Scarpio, ipresent ba nila sa witness stand ng president, no? So they have to do this immunil ni nga mga decision, and dakong sugal ni sa ilaha, gamble, no? Kay once nga nakadya sa witness stand, you will be subjected to the intense cross-examination.
0: Anything can happen.
2: Oo, niya ayaw pagtuong na i-treat kanila with a kid's globe, no? Kay ang prosecution ron, tumod kay naanay, naragnaan na sila bintahe, they will really go for the kill. So to speak, no, kan ginun nila i-hammer na ginila nang kuan. So ang depensa karon sa una pa man ang ilang narrative denial, no? Unay personal knowledge ang vice. Kita naman nato na bisan dito sa isbutana ng confidential funds, no? Ang nila namo na explanation niya marag naasa may deniability kanunay katong mga involved niyo ng officials, no? Niya marag ang ilahang strategy is God save the queen, no? Marag ana. So
0: attorney
2: insulate nila ang vice president.
0: Attorney, usa sa mga bag-o na itong nakatunan diha sa impeachment process, sa kining mahitungod aning manager sa check gumura og pamaagi bag-o lang ato nakatunan, pero apparently dugay na daw ginahimo kini sa mga politika just to hide their assets sa panahon nga mag-submit sila og statement of salen assets, yeah. Liabilities and network pwede ni mo
1: floating, no?
0: Oh, tabangi daw migpasabot ani attorney Bing nga kanang masabtan sa common nga tao.
2: Well, ang pagka-extimanggo dito sa katong forensic expert, halimbawa, Romy, no, ikaw na kay kwarta sa imong bangkong 1 million or 100 million, yun na to, no? Eh, marigwapo naman yung negosyo, di, nakay 100 million sa bangko. No? So, hanto this, kasi na may mga banking cycle, no? Normally, mag-end na o December 31. No? So kung wala kay i-withdraw din ha, ang mag-abot sa December 30, 100 million lang i-apol. No?
0: Mm-hmm.
2: So by January 1, ang ending balance ni mo 100 million, by January 1, ang beginning balance ni mo 100 million i-apol. Di ba?
0: Okay.
2: Pero kung na kay gustong itago, na gusto ni mo na kay dili mo gawas na at the end of the year na kay 100 million, di ba?
1: Na kay tinago ko.
2: Magpa-issue ka manager's check. The worth, ino na to, 50 million.
0: Nag-happy 50 million o billion?
2: Na, pero, ang may nun lang imo, halimbawa, na kayo mga giyotanga, no? So, basta na lang, ay, gawa na, gamay na lang, ano ni Romy. Kanya ka ng manager's check, 6 months ago na, no? So, pag-issue ni mo, ana,
0: 6 months ang validity.
2: Oo, validity niya, ana. So, pag kuha ni mo, ana, ng manager's check, ibawas ba na dito sa imuhang account, no? Pero ang manager's check, nakapangalan ako dahil sa imuha. Or anybody, no? For that matter, bisag kay Ruby ni mo ipangalan, pero di lang dahil mo yata kay Ruby, no? Itanugan lang din mo yung manager's check. So for 6 months, unang itawag nila na nag-float lang ng kwarta. Wala po nigawa sa kwarta. Sa ang bangko, ang po'y nawala sa bangko, no? Kaya naramang din ang kwarta niya, kapil papil naman na, after 6 months, pwede na po din mo, kung din mo gamiton, automatic, cancel na po ng manager's check, bubalik na po na dito sa imuhang account, masunod na po na sa imuhang account, no?
0: Wala, so, wala'y nawala nga kwarta attorney, pero adunay nawala sa record. Tama ba?
2: Yes, no? Wala sa record. At ang imong ending balance by December, nawadaan ka, ang imong beginning balance po, igamay po, no? Sa January 1. So, mo na ang ginaingon nila ng mga, sa una, tawag na, pero as explained aning katong forensic expert, no? Mo na yung tinikling, itawag nila, no?
1: Likay-likay sa kawayan.
2: Kaya mo sa ayaw, ang tinikling, sulod ang tiil.
1: Kinanglan di ka maipit.
2: Di ka maipit. So, mo na ilang ginihin mo. Tinikling, dili daw na legally, that is, theoretically, that is not illegal, no? Pero mo na ang schema, a scheme, no? To, para i-defraud po din mo. Either creditors ni mo, o kinsa ba, no? Nga gusto din mo itago ni, no? Nga, ang marignay paper trail nga, ang imong kwarta at diyan ang limawa sa reporting ng SALN, Romy. So, okay, ang basis mo sa reporting ng SALN, December 31, no, pilay assets network na statement of assets and liabilities ni mo magdepende dito sa December 31 ni mong balance, no. So kung At by December 31, ang imong network, ang imong assets na lang, network nimo 50 million na lang, di ka maitugayo, no?
0: Mm-hmm.
2: So pagka January, after January 1, ang imong beginning, maitugayo, no? So sa reporting nimo, April man ni gina-report ko ng salin, no? So ang i-reflect nimo, katong December 31. Pero by February or March, nibalik na po di itong imuang 50 million yung gikuha, no? Kaya gi-cancel naman nimo ang manager's check.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? So gamay ang imong gamay lang imo ang asset, no?
0: Mm-hmm.
2: So mo lang gingon nila nga posible gigamit ning eskema to para malikayan tong pag-report sa SALN.
0: Attorney, no? 9 years ka nga nag-congressman, and you've been rubbing elbows with the politicians. Nakadungog na ba ka sa ingani nga eskema sa panahon nga naa ka pa sa Kongreso? Aduna ba yung mga nakahisgot nimo ni ani or nakahiring ba ka?
2: Na ako'y nagdunggan na Romy, pero wala, patugit na lang, nagtinikling ba, no? Mm. So, marahin na ako'y nagdunggan dito ngayon, ano ba, basta ilang ko, ang ilang banta pang limpiyuhan nila before the end of December.
0: Mm. No?
2: Ang... Igawas na nila ang ilang, halimbawa, cash, maman siguro na explanation, Romy, yun ang walay cash in bank, huwag walay cash on hand. Mm. Diba? Naay mga tuig na walay cash in bank, cash on hand si Sara Duterte.
1: Yeah.
2: No? Niya inunilanado sa other assets. So that it probably explains, no? Maning isa sa explanation dito atong forensic expert na muna sigurang netabo. Kaya gihurot nila, nagigawas nila before the end of December. So wala dito sila, no? Pero nag-issue lang sila of manager's checks, no? Niya, nahitabo ni di dugay na dahil nga maraming eskema kay ni Ben si katuliyang amahan si Rodrigo Duterte pa-issue po ng manager's check katong sa ilang joint account.
0: Mm-hmm.
2: Oh, remember siya po yung joint account nila.
0: Yes. Niya,
2: press release lang ni sa vice president ko, oh, kabalo anak na nag-withdraw di akong papa. No? So, so tana, ang isa sa katong revelation dito ng kabo, no? So, panahon na toon niya.
0: Pero
2: the cross-examination on sa unit pag-contra sa defense.
0: Yeah, nag-ingon si Senator Panfilo Lacson attorney nga kuan ang iyahang take ani is kuan ni opinion ni tanan ang gipang pagwas ni aning expert aug matud pa niya wala na mo nako ni gina take as gospel truth gyud. Pero ingon niya nga andam paghihapon siya nga maminaw kung unsaon pagdepensa sa defense panel ang vice president after aning testimony aning expert. Now, unsay take nimo anang giingon ni Panfilo Lacson nga kuan ni tanan, opinion ni tanan, well siguro tama man pod but naa siguro yung basis pod.
2: Tama man na Romy, no? An expert na i-present merely express, gina-express lang niya ginayang opinion at an expert, no? Muna, nga ang defense, mapugos ron, nga kumapod sila ginayang expert, no? So, by the time na magpresenta sila ebidensya, kinahanglan magpresenta po sila credible na expert to explain all this na tumarang segmented nga mga testimonya o mga defense, o mga dokumento, no? From AMLC, PhilJEPS, BIR, Securities and Exchange Commission, Register of Deeds, no? Kay, as far as the prosecution is concerned, as of now, no, nag-istoryahan na ito, nakahinin nila, niya, napakita nila ito nga na 800 plus billion na undeclared or unexplained, no? So, while that is an opinion, tama si Senator Judge Lacson, but that opinion can be persuasive. No, kay mama, may purpose sa opinion, no? Labay persuasion, madani ba ka, no? Or ma-subscribe ba ka aning opinion? Kay expert man ang nag-iyon namin, no? Mo nang importance ana nga may mga expert nga ipresenta. Wala man pud nag-iyon ang depend ang prosecution nga kuan gid ni siya, mo na gid ni, no? It's for the senator judges later on to decide, no? Unya, siyempre, di man po din mo maingod sa pagpresentaan ng expert, kabalo niya sa defense, no? Kung saan nila pagbutas ang iyahang credibility, no? But presented previously, impeccable man tong credibility no ni Attorney Cabrera no gikan sa pagsugod niya sa CPA, nahimo siyang abogado, nahimo siyang forensic analyst no at kay sa mga awards at sa mga organizations nga giapila niya unya iyang advocacy no niya klaro po to sa ang iyang gihimo nga marekondisyon pag kuha sa iyang expert mo nga dapat independent siya no dili siya diktahan sa prosecution sa pagtanaw pag-analyze niya sa mga data nga gipresenta sa iya. So again no that is opinion na siya pero mas kamo na opinion na maka-convince ang sato judge.
0: Mhm. Attorney, kanang adunay way possibility nga ang depensa i-assert kining gitawag ninyo og demurrer kay murag on the pretext of the pieces of evidence na gikan sa kining ginaingon po ninyo og poisonous tree.
2: Well, ang Dili ko sigurado kung rules of the impeachment court will allow a demurrer to evidence no, or marag motion to dismiss no, tungod kay wala evidence ang ipresenta. At this point, even if it i-alang, planting o, no, nga di-adapt na ang rules sa impeachment court, kaya naman ko sa regular courts maguna na aromi, no? Either sa criminal or sa civil, no? Pero kung even if i-adapt na diyan sa impeachment court, marag isod siguro, no, nga okay. Ihatag ang demurrer, no? Okay. Even dito sa Article 4, halimbawa,

0: denied na even if mo file mo, kinala madunggan na mong inyong ebidensya, no? Kaya sa pagkakaroon kusog ang nakabintahe gidin he, na ay mga ebidensya na, na ay mga testimonya nga napresenta ang prosecution na binadingi sa Article 2, no? Kini unexplained well to. Mm. Sa dito about sa unexplained well, kunili na po dito sa non-disclosure, no? Nga wala ni mo gibutang sa SALN, or for that matter, nakigibutang sa SALN pero wala dito sa ubang records, no? Wala ni mo gibayaran ng taxes, etc. So, unya, yung naman nato, Romy, nga, kining tulo kay, dili naman siguro nila idayon itong Article 3, no? Dili sa tulo ka, charges, katong sa Article 1, pertaining to confidential funds, Article 2, kining unexplained wealth, o Article 4, katong grave threats. Remember, ang isa sa charges din is betrayal of public trust. No, dili lang violation of the culpable violation of the constitution, dili lang ni high crimes, no, dili lang ni graft and corruption. Ang common din yung charge, betrayal of public trust.
1: Is
0: no?
1: There betrayal of public trust? I don't know.
0: Oo, niya ka na siya. Wala man na yung mingon mo nga pare sa criminal case nga na yung mga elements, no, na pag mawala ang isa ka-elemento, mawala ng kaso. Betrayal of public trust is very vague, no? Very broad, in fact, no? And ang depende na sa senator judges kung mutuo sila nagluib na sa pagsalig, naghihatag sa imuha sa katawhan. Halimbawa, gisaligan ka sa katawhan nga i-report ni mo tanan ang imong mga business interest. Ikaduha, gisaligan ka sa katawhan kung gi-elect ka nilang vice president niya, dili na ka mag-involve sa mga negosyo. Mm-hmm. Okay, conflict of interest na. Kanya, na may re-record din na, ikaw mismo ni Amin, sa imong saliin, stockholder gihapon ka, kanya, member ka sa committee, ani isa ka kumpanya, aktibo ka din na. So how that participation sa business, nagkuan ka, nagtuman ka dito sa trust na gihatag sa imo. Ug daghan pang uban, no? So, mo ni ang ang tanaw pala na mo, tungod kay kuan mo ni sa shotgun charge ng betrayal of public trust, either of these three, pwede yung kamaigo. Kaya di man kinahanglan ko, Dromi, o Ruby nga, tanong tulo ka charges, makamatudaan nga na ay substantial evidence.
1: Bisag isa lang. No?
0: Bisag isa lang din na sa tulo, nga na ay makita ang mga senator judges nga, enough, not to convict you, pwede nyo katantangan sa pwesto.
2: Mm-hmm. Yes, attorney. This leads us to a question nga gipadala sa ato ang interactor dini. Ana siya murag sayon nang lagi ang conviction sa panahon ni CJ Corona. Karon daw murag ilang napansin murag taas kayo ang proseso og lisod kaayo, no? How do you react on this observation nila, attorney? Kay CJ Corona daw dali ra daw kaayo.
0: Sa tanaw na ako, halos pareho raman, no? Mabitaw nag-iingon nila ang impeachment is sui generis, a class of its own, no? Kada impeachment, na yung mga common din na mga processes, na yung mga nagkaalahe, ginagmera, pero naging common na mga processes. In fact, katong sa panahon ni Chief Justice Corona, naiguro man siya sa
2: SALN.
0: Non-disclosure doon niya sa SALN niya, na naaday siya dollar accounts, no? O niya na siya mga properties nga wala niya gideclare. During nung nanduman ako, katong iyang impeachment ni CJ Corona, sa pagsugod, yung mga kadaganan, dili makundik, no? Walay enough votes to convict him. But at the end of the day, no, katong nagkawas na itong mga ebidensya, katong iyang sasal-end niya, 21 out of 23 senators voted to convict CJ Corona.
2: And that, so, yes, attorney, this leads us also to another observation. Tungod kay appeal mismo si Senator Alan Peter Cayetano ang niboto pabor sa conviction. Tungod lang sa discrepancy sa iyang SALN nga wala siya na siya wala gi-declare.
0: Mm-hmm. Well, mao na ron din niya, no? Na ba makuan ba ka ang standards nimo, no?
2: Uh-huh.
0: So diha, yeah, makita rin, marang test kung unsa you got impartial as a person, no? Or you are just persuaded by political motives nimo, personal motives nimo, no? Kung tingutanay, kay every mo siya si Ambaba, I'm not really partisan, I'm just here to clarify things, no?

0: pero at the end of the day, makita mo yun mismo, no? Ang partisanship na ni Senator Cayetano, no? So din diron mabita mabalik ka na siya sa ang mga gipangingon in the previous impeachment cases, no, iban din ni sa katong pag-treat sa non-disclosure sa mga SALN sa mga officials, no, like katong kay CJ Corona sa una o karon na nabalik na po, no. So anyway, at the end of the day, yung lagi na to, each senator judge will make his own or her decision, no. Even ang standard of proof, wala may ginaklaro, gi-define, no? Yung malangga, o sa substantial evidence nga makakumbinti sa mo, that's it, no? So kung may yung lang na, oh, na substantial evidence, dili mang kinanglan doon na siya na proof beyond reasonable doubt, no? Na ano kayo makita ng evidence siya? Barihan eh, kung dili nilang explain ng parong na, anong na 800 plus billion din na nga discrepancy, no? Or gaps dito sa imuang declare, then to a senator judge, maybe that's a substantial evidence to convict you. No? Mm-hmm. At this point, especially kung dili wala klaro, dili kayang balik taro na sa depensa.
1: Attorney, comparing the pieces of evidence that convicted CJ Corona with the pieces of evidence presented against BP Sara, how would you rate them?
0: Well, it's kada kaso mag-udumi, no, na inlayan ng circumstance ba, no? Mm. Pero that's the same, ang isa sa sentro din eh, kinimugong SALN. Sa uban ng good, ilagang nang minamaliit ang SALN, no, disclosure, pero kadaganan, sa pila na ka mga impeachment cases na to, remember, involved SALN, even sa tungkang Chief Justice Sereno, no, although wala siya na dayon yun yung impeach, kay ang Supreme Court na mismo nabiktahan at that time, sila na mismo nitanggal kay Sereno, but, unique mong ginakada kaso, pero ingon na ako, at the end of the day, mabalik rin yung gihapon sa unsa ang gihimo ni mo, no? How you up yourself as a government employee, government official, no? Katong gi-request sa imo nga i-report ni mo, no? Mga bitaw nang naatay balaod ng SALN kay mo naman na ang naimong isyo yun. Manulod sa gobyerno ang mga tao, no? Magpa-elect mga politiko, kay magpadato sila samtang naa sa posisyon. Uh-huh. So, pero siyempre, daghang mga politiko yun niya paikot-ikutan ng SALN.
1: Attorney, last point from my end, attorney. Aduna ko yung nabasahan nga analysis nga nagaingon nga actually dako kayong blunder on the part of BP Sara Duterte kaya gipasagdan niya nga muusa da kining impeachment samtang sigira siya biyahe abroad. Matud pa sa analysis nga ing ani manday kadako kining or kadaghan kabugat kining mga ebidensya nga pwedeng gamiton sa iya, ha, the best that she could have done was to resign early. O mubalik sa daw, magpakahilom, and then later mubuto pag-usab panahon sa presidential campaign. Say, take ni mo ani nga analysis?
0: Well, kakaroon ng dumi, no? Daksan nang gumagawas ng mga analysis. Probably, semblance of truth na siya, no? Sakto po siguro na siya, but nagkantong iwan nga magmugod na ilang strategy, no? Katong first nga impeachment, nagmalapuson na sila na baliktaron to sa Supreme Court, but napin nag-iwan nga, sige lang, kay pag-abot na Supreme Court, di kaya pong lagi na mulusot dito kay majority sa member sa Supreme Court, appointees mo na siyang amahan. No? So, in all of this, ang makita din ako di Aromi po, isa siguro sa hinungdan is hubris, no? Katong gingatong new brief sa usa ka tao, no? Na nagtuogin sila na ano, wala'y mahitabuan eh, no? Magmalampusan gihapon sila. Anyway, survey nag-iwan, kusog mong gihapon siya sa survey, no? So, anang, may ituogin sila na invincible, no? But remember, Atong kasaysayan nagtuyo sa to, bisag si Marcos nga diktador ningon siya, I don't intend to die. No?
1: Matry mong
0: yapon. Sa pagbibigay sa Malacanang, napalagpot, no? Si Estrada, palagpot po, no? Kanya, naaging way of, ang yung lagi nila, the long arm of justice will eventually catch you, no? Labi na kung nasayod ang mga tao, nasayod, mangyod ang, nasayod, mga punta, no? Na, contrary sa ilang gina-portray, di gina at siya tinuod, no? Na katanyan lang, pobre kayo sila, nag-simple living sila, no? Kanya, kung pasilti yung panimutong amahan, so na, pobre daw sila, pero kalit na lang, katong gikonfront na, anong wa mong may klarong negosyo, pero ni kalit man mo ka, daghan man og hundreds of millions naman yung mga account, no? Daghan man ng, so, pag-abot sa panahon, accountability gihapon ang imong atubangon at sa public official Romney, no? Kay, mo man na ang isagod sa kuan, pinakasentro sa atong konstitusyon. Mo bitaw ng kanang Article 11, it speaks of accountability. No? Kanang Article 11 sa konstitusyon. Ang Section 1, ana, gibutang na nito. Pagsugod pa lang sa Section 1 sa Article 11, the public office is a public trust. No?
1: Ang
0: position, public trust gina siya. Pag gisalig lang na sa imo sa katawahan, dili na kay imuha ng butang na pwede nimo ipamana. No? Kung kanang na pagsalig, mawala na gani, maningil gina ang katawahan sa imuha. No? Mm-hmm. Dili pwedeng kining accountability, Romy, sama sa atong nakita ro, no? Mag-day 38 na karong adlaw sa impeachment, di pwedeng himuon lang yung sayo-sayaw na tinikling, no? Na pinanggang yun, ipiton yun ka din, eh, no? Kung naakay na himo nga pagluib dito sa pagsalig na gihatag sa inyo sa katawahan.
1: Mm-hmm. Habol, attorney, last na gini. Kining nahitabo diri sa impeachment trial, tataw man ning mura og bangi gihapon ni sa gitawag na itong mga oligarchs sa og pagpanahon sa presidential election, mura og ang klaro man karon adunay duha ka kampo, ang kampo ni Duterte og ang kampo ni Marcos. Daw si Marcos di naman siya makadagan by virtue of disqualification sa constitution tungod sa iyang term. Now labanan ni sa mga oligarch, unya akin yung mga labanan sa oligarch, whether you like it or not, ang nagpaluyo ni ani mga kuan po, dagkong nasod, US o China. Kaya establish sa mga gidpuntong connection ni Marcos sa US, kaya establish sa puntong sa mga unsa to, testimony diha sa impeachment court, na establish man itong connection po sa kampo ni Duterte sa China. Now, asa ang katawhang Pilipino taliwala ni aning mga panagbingkil nila? Asa
0: pero
1: dapat
0: una, lugar? Umi, kung may nga taga-accountability mo, kini una sa ano, naamang ba'y nag-accountability? Nga, nga nung si Sara Duterte, ang mga Duterte ramang ginanggin na lutos ninyo. Sayot na no? Sa pagkakaroon, no, tinuod kay siya man ang nakasalang diya sa impeachment, pero dapat may nungduman sa katawhan nga ang accountability, wala ni pinapapangita na ito, accountability, justicia, wala lang ni nakapunting sa usa. No? Remember, kay kayang butang anak kang Marcos din ha, di ba, mga Duterte, tungod man sa iyon ni Tim, no? So, kinangalan, paningyong yun yung ginapon ni, nato ni si Marcos. Halimbawa, sa isbutanan niya confidential funds, kinsa may nagatagog confidential funds kay Sara Duterte ni atong 2022, nga wala man tayo budget ng Office of the Vice President. Si Marcos man, no? Unya, kung tanawan ni Mohan Tudkaroon, kami ganing ipasa nila ng budget, tako gihapon ng confidential funds na sa Office of the President, dapat din ka maningil. Kung tama ka, kining kampo sa mga oligarko, so, nga dinastiya, Marcos nga dinastiya, Duterte nga dinastiya, nakita naman nato sa ang damage na hihimo nila ani din sa ato ang nasubog sa atong katawahan. No? Mga interest ng mga langyaw. So muna, ang mga katawahan dapat at this point, no, dili na ito isalig, aning mga oligarko, mga dinastiya, ang kaugmaon sa ato ang nasod, no? Sa 2028, ano yung pamakwap? Pag yung mulutaw, mess no nga mga mutindog nga mga mahimong leader nato o kundili man sa umaabot nga mga panahon pa, pero dapat natong isalikway na gyud kining mga dinastiya no nga oligarko nga may hinungdan sa grabing kalisod sa ato ang nasod o grabing kalisod sa atong katawhan no, nga puro lang pasiata pasalig ang ilang gihimo, pero nakita nato no nga samtang kita naggrabe ang kalisod sa katawhan, sila po nagkagrabe po ang ilang pagkadato no, nagkagrabe ang ilang pag-accumulate of so much wealth no, nga mga onang sa isa ka restaurant mugasto hundreds of thousands no, nga ang ordinaryong Pilipino gani halos dili na niya ma-afford ang isang kilong bugas nga tag 60 pesos na no. So dapat mang hinuklog yung Taromi no, dili ni away sa kampo lang sa team Kadiliman o team Kasamaan no. Dapat naapod ang team mamamayang Pilipino din hinga mo
1: team Katawhan
0: no? Team Katawhan na mugi mugtakda sa kaugmaon nila sa umaabot ng mga adlaw Romi.
2: Yes, Loy, last question from my end. Pero duha ni kabuok. Una, seemingly ginapreparar daw si Baste Duterte, ang mayor sa Davao, nga maoy mutake in place of VP Sara sa race for presidency kung ugaling ma-impeach si VP Sara. Ikaduha, Loy, ang ikaduha nga pangutana, katubang global contexting, kung si Sara very much aligned sa China o si Mingli maokunoy murag piyesa sa China, labi na nga naatay issue sa West Philippine Sea, no? O sa paggawa sa mga resibo nga gipresent sa prosecution, coming, especially coming from Risa, nakita ka itong koneksyon sa China sa pagpadala o mga pondo, no? Nga channel padulong yod kay VP Sara through sa iyang husband, no? O ang ikaduha, kung sa Marcos punta, gunit po sa US, gani ang Pax Silica, usa na daw ka-indication ni Ani, nga they are really setting foot and interest no, sa ilang giyera o posibleng mahimu tang Ukraine. Asa magpatunga ni Ani ang katawhang Pilipino?
0: Pero una rin dito sa isbutanan, gino ba nilang plan B si Baste?
2: Yes,
0: no? Di mo naman na ma-discount, no? Kaya remember, crucial man po ni 2020 election sa mga Duterte, no? Labi na ron, kaya nang gawas na nga daghan yung bukurunon sa ilaha, no? So, probably, tinuod na siya, no? Yung pangandaman nila, kaya ano ba makumbik si Sara Duterte, appeal man din ha, ang katong disqualification niya to run from office, no? So, that's probably. But again, ibalik na ko, kung si Baste is Duterte 2.0, pogya po na, miyembro gya po na sa dinastiya sa mga Duterte, no? Nga muhimundan, sa grabing problema na ako. Remember, pagsulot siyang amahan sa unang, utang sa Pilipinas, 6 trillion lang. Paggawa siyang amahan, 13 trillion na. No? So, kanang 6 trillion utang na sa Pilipinas from 1986 to 2022. Yes, 1986 to 2016. No? 6 trillion na ito utang. Yeah. Paggawa siyang amahan sa 2022, halos gidoble na ang utang. No? So hantod karon wa pa na nila ma-explain og taro nganong niabot sa inyong ana. Nya gisunda na pud ani ni Marcos na sila pud ang nag-enable ani nga dinastiya. So again, dapat ato ni gani isalikway kini mga masahol nga dinastiya oligarko sa tuang nasod. Balik dito sa mga impluwensya sa mga langyaw, dili man gid na malilom na matag presidente sa tuang nasod, gipaloy ang iyang pulisiya na gi-influensahan gyud sa mga langyaw no, labi na mga imperialistang nasod ang Amerika ug karon kining nag-aggressive pud nga China. Pero kanang dili sa dapat masunod sa laang no, nga asis kung ano si Sara o naay ko anak China na siya kay naay mga negosyo, daghan ba ang mga negosyante sa Pilipinas ron kining mga oligarchs din eh. Nag-negosyo pud ba sila sa China no? At the same time, mag-anisigusyo sila sa Amerika. Tumod, it is a trading partner. So, ang China is also the manufacturer of the world. Atamanggi ka ng mga gibaligya diya sa mga dagpong mall na ipanagiyahan ang oligarko, gikan na sa China. But that doesn't mean nga pro-China sila. No? Or, for that matter, kining sa Amerika, no? Nga di po nato maingon nga tinuod man na naka-align ang policy ni Marcos sa Amerika. But remember, even the previous administration, even si Duterte, Si Duterte sa una, sige lang pangalo, tantangon ako ng DFA, tantangon ako ng EDCA, pero gipabilin man niya, no? So, ang dapat mapunting na to, ang klaro yun nga, kanang pagpanghilabot sa mga langyaw, bisag kinsa pa mga nakalingkod ya sa Malacanang, no? Langyaw man na ang imperialistang Amerika man na o kini-aggressive. Meron, dapat ato ginaalkontrahan ug ang katawang Pilipino i-assert yun niya ang nakabutang din ha sa ato ang konstitusyon. Ug dili ang katawang Pilipino, iduso na ito ang atong gobyerno. Kay ang ato ang 1987 nag-ingon, konstitusyon, 1987 konstitusyon nag-ingon niya, dapat maghimo tawag usa ka independent foreign policy. Kung may ingin kag independent foreign policy, dili dapat naka-align ang imuhang pulisiya dito sa interest sa mga imperialista o langyaw nga naso. Dapat interes sa Pilipino. Nanong nahimo man na sa atong mga silingan, no? Vietnam, for example. Ang Vietnam, nanay away sa China, pero isa sa major trading partner niya, ang China. Na, ang Vietnam, naapunay away sa Amerika. Kay gidugmok guna sa Amerika ng Vietnam sa una sa gera. Hangtod karon na ana sila yung mga panagbangi. Pero nga no, ang Vietnam, usa ka prosperous nga nasod kumpara sa Pilipinas.
1: Kurenta, no? Attorney. Wala kita tayo oras sa alas 7 na.
0: Okay. Yeah.
2: Mm-hmm. Salamat kaayo sa discussion, lang, no? Attorney.
0: I-assert na ito atong independent foreign policy pag-abot sa anang iskutanan.
1: Mm-hmm. Dagang salamat, Attorney. Hinaot, dili ka magmakuli mo hatag sa iyong panahon sa sunod ng mga higayon.
0: Dagang salamat, Romeo Garobi. May buntag.
1: No, katong tingog ni Attorney Isagani Caloy Sarate, kanhing kongresista nga nagrepresent sa bayan muna og abogado, inilang abogado nagpractice sa Davao City. 40?
2: Yes, wa naman tay oras, pero nagpabilin ang inyong duha ka tingog dinhi nga facilitative sa issue. So adlaw-adlaw sa ato ang presentasyon, rest assured ugma atangan nato ang issue sa food nationalism, no? Ugma kaubang dos, no? So kini ang inyong tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Mm-hmm. Tinigdos Romy Iluso, nag-iingon dagang salamat sa iyong pakiguban ka na mo. O hinautunta sa tanang adlaw, Lunes hangtod Sabado. Alas 5, hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita diri sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa. Kaya musunod tayo ng ato ang network news ang alas 7 balita. Kauban si Kahaloy Rosario. Mayong buntag ka na to, Tibo.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo na ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Kami Namis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol gani sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon no gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
10: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod ato, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
11: Oh, tinuol yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
5: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
12: Kaibigan!

0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Ang oras ganap na ang alas 7:11 na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po. Nang Lunes at 12 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM. Sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Headlines. Ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isa patay, tatlo sugatan sa nangyaring vehicular accident sa Midsaib, Cotabato ng dahil sa aso. Headlines. Samantala, isang senior citizen ang nasawi. Tatlong iba pa ang isinugod sa ospital dahil daw sa food poisoning sa Kinapawan City. City government nagsasagawa na ng investigasyon pero barangay council, hindi daw na food poison bagkos inatake sa puso ng inatake dahil sa karamdaman sa puso. Headline. At samantala, 20 loose sa firearm ang na-recover ng tropa ng pamahalaan sa lalawigan ng Cotabato sa magkakahiwalay ng mga operasyon. Headline. Isang babae patay matapos itong tangayin ng tubig baha sa President Rojas Cotabato. Headline. At samantala, nagpapatuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Kaugnay naman, o samantala, 23 anyos na lalaki ang naaresto naman sa ikinasang operasyon dahil sa illegal na droga sa makilala Cotabato. Headline. Isang dating barangay chairman na senior citizen patay naman sa nangyaring pamamaril sa Esperanza Sultan Kudarat. Headline. Isang grade 6 student patay matapos natumbahan ng puno ng liog sa Digos City. Headline. Kambuanga del Sur, patay naman ang isang laborer matapos tamaan ng kidlat. Headline. At samantala, sa Caraga, Davao Oriental, kung saan suspect sa illegal na droga na aresto naman sa anti-drug operation sa Caraga. Headline. Ang 18 anyos na fisherman na recover sa dagat ng Manay. Headline. Ibring eye screening at consultation isinagawa sa Makati City. Headline. Tulong para sa mga health worker at barangay frontliner sa Davao Oriental na ipamahagi. Headline. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digos City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Nauna, lain kay kung gibati ibang nga parte sa kuan god pag lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gitatry na ko sa tanan na ko mga pamilya ngin anak. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ano sa magyusikrito ning tawhana ha? Tanaw na ako ni karon. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang Ganado Kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
0: Pinap ng alas 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita, isang senior citizen ang nasawi at tatlong iba pa ang na-ospital matapos umunong nabiktima ng food poisoning matapos kumain ng beefsteak at chop suey sa isang activity sa City Gym noong nakarang araw ng Huwebes. Nakilala ang nasawi na si Miss Ginang Leti Dairita, 63 years old, residente ng Rambutan, Barangay Lanao, Kidapawan City. Maliban kay Leti, tatlong iba pa ang isinugod din sa ospital matapos namang nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Gayunpaman, nabatid na ang naturang senior citizen isinugod sa ospital matapos nakaranas ng paninikip ng dibdib noong nakaraang Oktubre at 10. Kahapon ay binawian ito ng buhay. Ayon naman kay Barangay Lanao Chairman Ricardo Ceballos, hindi daw food poisoning ang ikinasawi ng naturang biktima bagkos ito'y nasawi dahil sa atake sa puso. Inihayag naman ni City Mayor Paolo Evangelista na nagsasagawa na ngayon ng investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Samantala, isang nasawi at tatlo naman ang nasugatan sa nangyaring vehicular accident sa Midsayap, Cotabato. Detalye ng balita mula kay Tinig 11, June Villasoto. Yes, June.
7: Yes, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga kapatid. At tayong isa katao na ang nasugat sa naganap vehicular accident at sa 6:40 ng umaga kahapon na Oktubre 11, 2026, sa kabaan ng National Highway, harap ng Integrated Terminal, Purok Paraiso, Barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato. Sa ulat na pinalabas ni Police Lieutenant Colonel William Faxon Jr., ang hepe ng Midsayap PNP, nakilala ang nasawing biktima na si Boy Hilay. May asawa, isang kagawad, arkaabag at residente ng Sitio Lambunao, Barangay Santa Cruz, Aliosan, Cotabato. Batay sa Midsayap PNP, sakay di umano ang biktima at ang kanyang asawa sa XRM kulay yellow na motorsiklo at papasok sana sa entrada ng bagsakan area sa nasabing barangay ng sa pang-wager mula rin sa bahagi ng Aliosan at dahil sa bilis ng pagpapatakbo ay inabot ang XRM na ikinatumba nito at dulot ang matinding impact sa mga mag-asawang Hilay. Nagtamo rin ang pinsala sa katawan ng driver ng Raider motorcycle at ang angkas nitong asawa. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Visayas PNP kaugnay sa nasabing insidente. Yan ang latest June, na balita mula dito sa Pipong area para June, sa Tinig ng Bayan. Yes, sir.
0: Yeah, iba pa ito sa nangyaring vehicular accident kahapon din ng madaling araw nang dahil daw sa aso sa National Highway din ng
7: isa din ang patay na sa nangyaring vehicular accident sa iwalay na insidente sa crossing Poblacion 8, Midsayap, Cotabato dahil sa pagtakbo ng isang asong gala sa mismong crossing area. Paakyat sana ng Kimagango area ang nasabing motorsiklo na biglang natumba ito at isang matanda nga nasawi dahil sa impact ng ito'y sumemplang sa sintadong kalsada. Matagal nang inireklamo ng mga residente sa lugar ang pag-alagal ng aso at nagsusumikap naman ang barangay government unit at ang LGU sa pamumuno ni Mayor Rodier naman sagdalan na maasikaso ang problema sa stray dogs. Bagamat panakanakang nagkakaroon ng Oplan Sikpaw ay di pa rin naiwasan na talagang pabaya ang ilan sa mga pet owners at ito ay malaking banta para sa mga motorista. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipong na area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Dagulan.
0: Maraming salamat at June Villasoto sa dagdag na update mula sa P. Palma area. Samantala, dagdag na balita mula naman sa Caraga, Davao Oriental. Ihati ni Jams Palmahil.
8: Arestado ang isang suspect sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Caraga Municipal Police Station
9: at iba pang unit ng pulisya noong Oktubre 9 ngayong taon, dakong alas 2 ng hapon sa Caraga, Davao Oriental. Nasamsam sa person ang dalawang heat sealed plastic sachet na naglalaman ng puting kristal na hinihinalang shabu, kabilang ang isang buy-bust item at isang hinihinalang pag-aari ng suspect. Na-recover din ang 1,000 pisong perang ginamit sa operasyon. Ginatayang 2 gramo ang kabuuang timbang ng hinihinalang illegal na droga na may standard value na 13,600 pesos. Dinala sa Caraga Municipal Police Station ng suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahin, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:23 ng oras. Samantala, sa dagdag ng mga balita mula sa B. Palma area sa lalawigan ng Cotabato, 3 individual kabilang ang 2 mga minor de edad ang naaresto naman sa ikinasang search warrant operation dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kaninang madaling araw sa Sitio Landing, Barangay Kabayuran sa Libungan na Cotabato. Nakilala ang naturang mga minor de edad ay kasalukuyan namang pinoproseso para i-turn over sa DSWD at sasampahan naman ang kaukulang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isa pang leader ng naturang grupo. Samantala, alas 7:24 na ang oras sa ibang mga balita. Abot naman sa 20 mga loose firearm ang nakumpiska ng mga otoridad sa probinsya ng Cotabato sa iba't ibang mga operasyon. Ayon kay Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia, nagsagawa ng 5 search warrant operation, 5 upland na katok activities at 10 tugro bilang boga operation. 3 individual ang naaresto sa natura magkakahiwalay na operasyon kung saan 20 mga armas ang nakumpiska. 20 mga armas ang na-recover, 5 rito ay nakumpiska, 10 ang voluntaryong isunuko at ang 5 naman ay dineposito para sa safe keeping. Ayon sa Cotabato Provincial Police Office, magpapatuloy ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa loose firearms sa lalawigan. Patay naman ang isang babae nang ito'y natagpuan matapos sa nalunod. Sa nangyaring flash flood sa bayan ng Arakan na Cotabato kung saan ang bangkay nito'y na-recover sa Presidente Rojas sa Cotabato. Ayon na sa ulat, na-recover ang 11 ng biktima. Na si Jocel Robles sa Lampreya o mas kilala bilang Inday, taga Barangay Miukan, Arakan, Cotabato. Sa bahagi naman ng ilog ng Barangay o Kulaman River ng Barangay Lama-Lama sa Presidente Rojas sa Cotabato. Nabatid na bumaha kamakalawa ng gabi sa Barangay Alab, Arakan, Cotabato kung saan tinangay ang naturang biktima. Natagpuan nito noong araw ng Sabado bandang alas 10:30 ng umaga sa Purok 2 ng Barangay Lama-Lama. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Presidente Rojas sa PNP sa pangunguna ni Police Major Jose Ryan Ferranel. Matapos ipinarating ni Barangay Chairman Ariel Ante ang pagkakatagpo ng bangkay ng naturang biktima. Agad namang dinala sa porinarya ang 11 nito. Samantala, sa Arakan, Cotabato, hindi naman madaanan ang kalsada na umuugnay sa Barangay Alab at Barangay Dalyag. Ito ay dahil na rin sa muling pagguho ng lupa sa naturang lugar at pagkasira ng box culvert dulot ng malakas na pag-ulan na nagresulta ng flash flood. Sa road advisory nilabas ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Arakan, Cotabato, pinapayuhan ng mga motorista at mga biyahero na iwasan muna ang naturang rota upang hindi maabala Bilang alternatibang rota, pinapayuhan naman na dumaan muna sa Greenfield via Binuungan Road ang mga motorista para sa ligtas na paglalakbay dahil hindi pa madaanan ang Alab-Dalyag Road. Ganap lang alas 7:27 na ang oras sa ibang mga balita. Mula naman sa makilala Cotabato, naaresto ng mga otoridad ang isang 23-anyos na lalaki dahil ayaw pa rin tumigil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ng makilala PNP ang anti-drug operation sa bahagi naman ng Purok 3 sa Barangay Poblasyon Makilala alas 7:30 kamakalawa ng gabi. Ang suspect na si alias Toots ay matagal na isinailalim sa surveillance operation. Matapos nabilhan ng illegal na droga, agad itong pinusasa ng mga otoridad na ngayon ay naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Isang retiradong o isang senior citizen na dating barangay chairman ang umano'y nasawi matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa bahagi ng Purok Masidnayahon sa barangay Salyaw, Esperanza Sultan Kudrat, alas 10 kahapon ng umaga. Ang biktima nga si Manalo Nur, residente ng barangay Dados, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, ay pauwi sana sakay ng kanyang motorsiklo nang ito'y pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang mga suspect. Isunugod pa sa pinakamalapit na ospital ang naturang biktima. Kasalukuyan na nagsasagawa ng investigasyon ang Esperanza PNP kaugnay ng naturang insidente, samantalang patuloy ding inaalam kung anong motibo ng naturang krimen. Sa Digos City, patay naman ang isang grade 8 student matapos na ito'y natumbahan ng puno ng niyog. Naganap ang naturang insidente sa barangay Cugon, Punta Biao kahapon ng hapon na kung saan ang naturang biktima ay papunta sana sa kanilang school kasama ang kanyang kaibigan para sa isang school project nang biglang natumba ang puno ng niyog habang ang mga biktima ay naglalakad sa kalsada. Tinamaan sa ulo ang naturang estudyante na noon o tinamaan sa ulo ang naturang estudyante. Samantala, sugatan naman ang kanyang kaklasing babae na kung saan ay mabilis na isinugod sa ospital. Sa Zamboanga del Sur, patay naman ang isang laborer matapos tamaan ng kidlat. Sa bahagi naman ng isang dam sa o dam ng National Irrigation Administration sa barangay Bulong sa Labangan, Zamboanga del Sur. Naganap ang naturang insidente noong araw ng Biyernes kung saan ang biktimang si Dominador Labora, 51 years old, taga Purok Santan, Upper Pulacan, Labangan. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktima ang tatlo pang mga manggagawa habang nasa bahagi ng dam nang sila'y tamaan ng kidlat. Agad na isinugod sa ospital ang naturang manggagawa, subalit idineklara nga dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay patuloy namang pinaalalahanan ang mga residente na magtago o umiwas sa open area, lalo na kung malakas ang kulog at kidlat sa panahon ng malakas ang buhos

0: Oras, ganap na nga alas 7.31 na.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
1: Mm-hmm.
3: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
1: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oh?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Mmm! Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
0: Alas 7.33 ng oras, dagdag ng mga balita. Mula sa 105.7 Joy FM, Davao Oriental, hatid naman ni James Palmahil.
6: Na-recover na ang bangkay ng 18-anyos na si Kenza Manitay na naiulat na nagtawala habang nagsasagawa ng spear fishing sa karagatan ng barangay sa Lindang Sumanay, Davao Oriental. Ayon sa ulat, natagpuan ang kanyang mga kasamang mangisa ang katawan ng biktima dagong alas 9 ng umaga nito, October 10, sa ilalim o sa lalim na tinatayang 15-17 dipa sa ilalim ng dagat. Matatanda ang naiulat na nawawala si Manitay dagong alas 10 ng gabi noong October 8 matapos siyang sumisid upang manghuli ng isa at hindi muling lumitaw sa ibabaw ng tubig. Patuloy na manginihintay ang karagdagang impormasyon mula sa mga kinaukulang otoridad hinggil sa insidente. Samantala, nakinabang ang mga residente ng Mata City at mga karatig bayan sa libreng pagsusuri at konsultasyon para sa kalusugan ng mata sa isinigawang Vision for All Medical Mission bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Sight Day. Inialok ang serbisyo ng Tagum Eye Corporation sa tulong ng lokal na pamahalaan ng mati at tanggapan ng ikalawang distrito. Ayon kay Mayor Joel Mayo Almario, bunga ito ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at sektor ng medisina upang mailapit sa publiko ang mahalagang serbisyong pangkalusugan. Inihag din ang alkalde na planong dalhin ng mga ophthalmologists sa iba't ibang barangay upang mas maraming residente ang magkinabang sa libreng pangangalaga sa mata, lalo na ang mga nahihirapang bumiyahe patungo sa mga klinika. Samantala, namahagi na pinansyon na tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental sa mga barangay health worker, barangay nutritional scholar at mga beneficiary ng barangay service incentive o BSI sa mga bayan ng Katiel, Poston at Baganga. Ayon kay Governor Nelson Mayhirang, layunin ang tulong na suportahan ng mga barangay frontliners na patuloy na naglilingkod sa mga komunidad, partikular sa pangangalaga sa kalusugan at nutrisyon ng mga residente. Binigyan din ng gobernador ang kahalagahan ng pagkilala at pagsuporta sa mga health workers at iba pang pangunahing tagapaglingkod sa barangay. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Palmahil, nagbabalita.
0: Alas 7.35 ng oras, dagdag ng mga balita mula naman sa SJA Barm. Abot naman na sa 340,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang lalaking naharang sa isang checkpoint sa provincial road ng barangay Dato Binasing, Pahamudin, Special Geographic Area, alas 2.15 kahapon ng hapon. Inilala ang naarestong suspect na si Ansarif Pamamu Rahab na may asawa at residente ng Talayan, Maguindanao del Sur at pansamantalang naninirahan sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Ayon na sa ulat, nagmula pa ang suspect sa Sultan Mastura at naharang ito sa isang checkpoint papasok sa Pahamudin. habang nagmamaneho ng kanyang Honda Click motorcycle na walang plate number. Sa isinagawang investigasyon at proseso ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 14A at ng 14th o 5th 3rd Maneover Platoon na company, katuwang ang pahamudin na PNP, tumambad sa kanila ang napakalaking halaga ng shabu na inilagay sa motorsiklo ng naturang suspect. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaraping kaso. Samantala, alas 7.37 ng oras, abot naman sa 2.408 milyon peso na pasilidad para sa pagproseso ng oil ng niyog ang binuksan na sa Tangub City. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog.
7: Official ng giablihan sa Department of Trade and Industry o DTI Misamis Occidental Provincial Office ang coconut cooking oil processing facility nga nagatidad kini og 2.408 million pesos. Ang kasilidad matud pa gitukod ubos sa Shared Service Facility o SSF program alang sa Misamis Occidental Coconut Farmers and Processors Association o MOCOFRA. Giablihan kini pinetong kutabay ng Oktubre 8, ito sa Barangay 3, Tangub City. May tambong sa kalihukan si Mayor Ben Canama uban ang mga pila ka mga opisyo sa Dakbayan o ang kawani sa lokal nga pangagamhanan. Gipangunausab ni Reverend Father Elias Tabuco ang pagpanalangin o pag-blessing sa maonga fasilidad. Nakipusap ang mitambong si DTI Regional o Region 10 Regional Director Robin Fell Paglipan o ang Tidge Carp. Nakipusap ang SSF Coordinator o ang MOCOFRA President nga si Director Reggie Macahelo uban sa mga representante sa nagkalain-laing sektor. Tumong sa nasangpit nga fasilidad nga mapalambo ang lokal nga production sa pagproseso sa lana sa lubi o makahatag og dugang oportunidad sa panginabuhian alang sa mga bag-uuma o tigproseso sa lubi. Sa tagilaman usab nga pinaagi nini, mas mapalig-on ang industriya sa lobby sa Misamis Occidental o matabangan ang mga mag-uuma sa pagpauswag sa ilang mga produktong panginabuhian. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguilbe.
0: Alas 7.39 ng oras sa dagdag ng mga balita. Mula naman sa lalawigan ng Cotabato, patuloy na sinisikap ngayon ang provincial government ng Cotabato na magamit na at magiging operational na ang Central Mindanao Airport sa bayan ng Mlang, Cotabato. Dahil dito inorganisa ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang isang stakeholder meeting para talakayin ang mga mahalagang progress, issue at concern. May kaugnayan sa nagpapatuloy na project development at land acquisition kasama ang Department of Transportation, Civil Authority of the Philippines o CAAP, Central Offices, DOTR, Department of Public Works and Highways o DPWH, Technical Working Group, kasama rin ang Barangay Council ng Barangay New Rizal at iba pang mga individual at mga opisyal para talakayin ang nagpapatuloy na development ng naturang Central Mindanao Airport, kabilang din ang paglalagay ng road project patungo sa Barangay New Rizal. Ang completed na Central Mindanao Airport project, kabilang ang water system, powerhouse at ang admin building na nakahanda para sa certificates for turnover at acceptance. At multi-purpose building na may fire station na halos matapos na rin. Tinalakay din ang usapin ng seguridad lalo na sa mga motorsiklong pumapasok sa pasilidad, gayon din ang mga proyektong ipinatutupad ng National Irrigation Administration. Sa mga balitang pambansa, nagaya ngayon ang pagkadismaya ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Manases Manscarpio kaugnay ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa kontrobersyang kinakaharap ng kanyang misis na inilarawan niya ang kanyang sarili bilang collateral damage sa impeachment case laban sa kanyang asawa

yaman nito. Gita na rin ni Castro ang masusing pag-susuri sa mga ari-arian at record ng negosyo ng kanyang pamilya. Anya, malaking sandigan nila sa kasalukuyan ng pananampalataya at panalangin at para maharap ang kasalukuyang kontrobersiyang pampolitika. Pinasalamatan naman ito ang mga residente ng Bukidon at pamilyang Pipito ng Valencia City sa patuloy na ugnayan at suporta ng mga ito sa pamilyang Duterte. Anya, umaasa siyang makakabalik sa lalawigan sa susunod na taon kung magiging maayos ang mga pangyayari.

Inilulutang naman ni Sen. Robin Padilla ang posibilidad na ibuboykot o hindi sila dadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na miyembro ng minorya dahil umano sa pagbabaliwala sa batas. Nilinaw ni Padilla na bagaman at hindi pa napag-uusapan ng minority bloc ang posibilidad na lumiban sa impeachment trial, pero maaaring pag-usapan ito sa lalong madaling panahon. Tinututulan din niya ang desisyon ng Senate Impeachment Court ang two-third voting threshold ay ibabase sa bilan ng mga senador na legal at aktwal na nakakadalo sa o legal at makakadalo sa araw ng butuhan mismo. Una nang naghain niya si Padilla at Senador Bongo ng petisyon na humihiling sa Supreme Court ideklarang walang bisa ang desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng voting threshold. Noong Huwebes, lumipat si Mark Villar mula sa minority bloc patungo naman sa majority bloc matapos siyang ihalal ng Senado bilang miyembro ng Commission on Appointment at Chairman ng Senate Committee on Public Works. Dahil sa paglipat ni Villar, 14 na ngayon ang mga miyembro ang majority habang 10 naman ang minority at 4 sa mga ito hindi dumalo sa mga sesyon dahil kasalukuyang nakakulong si Senador Jinggo Estrada at Senador Rodanti Marcoleta habang nagtatago naman si Senador Bato de la Rosa at nagpapagaling naman ang kanyang karamdaman sa ibang bansa si Senadora Loren Ligarda.

Hinamo naman ng mga senador ang pamahalaan na paghandaan para maiwasan ang posibleng epekto ng El Niño phenomenon, lalo na sa agrikultura at supply ng pagkain at tubig at kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino, ayon kay Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Kailangan na tiyakin ang mga ahensya ng gobyerno, sapat ang kanilang mga plano at pondo. Kasabay naman ang pagpapalawak ng paghahatid sa publiko tungkol ng mga hakbang na isinasagawa bago lumala ang epekto ng El Niño. Ayon sa mga ito, kinakailangan protektahan ang sektor ng agrikultura at tiyakin ang sapat na supply ng pagkain habang inaasahan. Magpapatuloy na turang pinominong ng klema hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Samantala, sa kanyang panig, nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipino na bumili na lamang ng balde para kapag umulan, makolekta ang lahat ng tubig. Ayon sa Pangulo, tuturuan daw nito ang mga Pilipino kung paano i-filter ang tubig para ito'y maging malinis na inumin at hindi magkakasakit. Ayon sa kanya, magsasagawa din daw sila ng cloud seeding. Samantala, sa ibang mga balita, balita mula naman sa Nepal, muli na namang nakaranas ng panibagong dilobyo ang naturang bansa matapos nangyari ang flash flood at pag-uho ng lupa sa tabi ng Budhi Gandaki River.

sa distrito ng Gorkha kahapon, kung saan marami mga bahay ang inanod at tulay ang nasira at iba pa mga infrastruktura. Batay sa ulat, posibleng dulot ito ng pag-uho ng lupa na humarang naman sa daloy ng tubig sa ilog bago ang biglaang pagbuhos ng malakas na tubig pababa naman sa komunidad. Maraming mga bahay ang inanod, sinirang tulay at napinsala din ang isang hydroelectric power project na nagresulta sa pagkawala ng supply ng kuryente at ng kanilang komunikasyon. 5 katao naman ang iniulat na nawawala habang dose-dose na naman ang mga bahay ang inanod kasama na ang tulay. Nagsasagawa pa ng search and rescue operation ng otoridad at inilikas naman ang maraming bilan ng mga residente sa naturang lugar. Alas 7:48 na ang oras. Dagdag ng mga balita sa ibayong dagat mula naman sa Saudi Arabia.

Labing dalawa kataong iniulat na nasawi sa nangyaring pangatake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia Airport na nagresulta din sa pagkakasugat ng ilang mga nasa paliparan. Kinumpirma naman ng pamahalaan ng Pilipinas na tatlong mga Pinoy ang kabilang sa mga nasugatan na sa naturang pag-atake. Ang naturang mga Pinoy ay kasalukuyan namang ginagamot sa ospital. Samantala, itutuloy naman ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang mga pagpupulong na gagawin sa kabila ng naturang banta sa seguridad. Ang naturang pag-atake ng Houthi rebel group sa King Khalid International Airport sa Riyadh na bahagi ng Saudi Arabia ay kaugnay pa rin ng may kinalaman pa rin sa sigulot sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan naman ang Department of o ang Overseas Worker Welfare Administration o OWA, kasama na rin ang Department of Migrant Workers sa mga pamilya ng mga nasugatang mga Pilipino. Nabatid ayon sa Saudi Civil Aviation Authority, kabilang din sa mga nasawi ang apat na mga Saudi Arabian, dalawang Bangladeshi at tig-isang mamamayan ng Estados Unidos, Jordan, Palestine, Syria, Sudan at Egypt.

Sa balita nga pang ekonomiya, may aasahan pa rin daw na magandang ani para sa mga magsasaka ng palay ngayong buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre. Ayon na kay Samahan ng Industriya ng Agrikultura o Sinag President Engineer Rosendo Su, bagamat maganda ang kasalukuyang ani, paliwanag ni Su na hindi pa gaanong nararamdaman ang epekto ng matinding tagtuyot mula Super El Nino na posibleng tumama sa susunod na cropping season mula Nobyembre hanggang Marso. Dahil ito'y pinayuhan ni Su ang mga magsasakang walang sapat na irrigation magtanim muna ng high-value crops upang mabawasan ang posibleng lugi sa kanilang kabuhayan. Iginit ni Su ang kahalagahan ng maagang pagbibigay ng fuel subsidy bago pa man magsisimula ang panibagong planting season upang magamit agad ito ng mga magsasaka sa kanilang bukid. Nananatiling susi ang maaga pa sa paghanda at ang napapanahong suporta ng pamahalaan para mapanatiling matatag ang produksyon ng pagkain sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

0: Muling ang barangkada si Kai Soto matapos magalatag ng matikas na double-double performance para bandirahan ang Alteri Chiba sa score na 97-90 na panalo kontra sa Osaka. Evesa sa Japan B League sa Chibagi Arena Japan. Nagrehistro ang 7'3" na Pinoy ng agresibong 18 points at 12 rebound kasama ang 5 assist para bandirahan ang ratsada ng Chiba. Sariwa pa ang Chiba sa 2 sunod na kabiguan kaya't magandang rest back ang panalo nito para umangat ang kanilang tropa sa 2-4 na marka. Lumasap naman ang 5 sunod na pagkatalo ang Osaka na naglaglag sa 1-5 na kartada. Katuwang ng Gilas Pilipinas, slotman si Sia Ando na naggalista naman ng 18 points kabilang ang 4 na 3-pointers. Nanguna naman na para sa Osaka si James Palmer na may 25 points at 6 na assist. May 67.7 efficient rating si Soto kung saan hawak nito ang average na 12.0 points, 11.3 rebounds at 4.8 assists. Inahasan magbabalik sa bansa si Soto sa Nobyembre para makasama ang Gilas Pilipinas sa paghanda nito para sa FIFA window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na lalaruin naman sa bansang Malaysia. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Lunes on 12 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Jams Palmahil, Renzo Malinog at Jun Villasoto. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and sa gabi, dinamintay na ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
7: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.